0: Kay, tay, naagon may assignment. Pangitaon daw na mo ang common denominator.
1: Oh!
0: Eh? Assignment man sa na mo itong una na. Wa pa ba di ay nakita ang hangtod ka ron?
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan, po na po'y katol-katol sa lawat ng obligasyon na buyan daw.
7: Tapos?
6: Ya, ako ni Eplasan, nauka naman po.
7: Kapila po ka mga haplas po?
6: Juan, nagsahay, buntag, usahay, usahapon.
7: Kung sige gamitin mong haplas.
6: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
10: Ikaw na!
11: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.

0: Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napot sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.
1: Five point seven. Enjoy some morning.

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasig sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga mo tayo. Kurang agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Yan karoon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Kurang, minahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karoon na tingala man siya nga, pre. Rapidid ka ng gawin ba, kadlaon ba kay pagkagaadlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyon pero ug mo imo ka mag-relax ka relax pero di ako mabored halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko masaya
2: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Kakyut ni Maoy!
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
9: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
10: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7. Enjoy!

0: 105.7.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Sa mga tawag doon ay sleep disorder, paminaw. Dako nila nga problema ang pagkatulog sa eksaktong oras. Maglisod sila og kabot sa 7-8 ka oras nga pagkatulog kay tulog manok in town ang ilang kinatulgan. Gamayng hikas-hikas makamatadayon og malisod maglisod na kinigbalik sa pagkatulog. Hinungdan dili ma-recharge og tarong ang ilang lawas, maong permigaluya, aborido og dali nga masuko. Kasagaran duha ang hinungdan sa sleep disorder, mga kababayan. Kini ang insomnia o sleep apnea. Dunay mga tao nga mubo lang ang kinatulgan apan duna usab taas ang kinatulgan. Aron makahinanok sa pagtulog, dako ang mahimo sa pagtumar sa Belonga Gold. Kay ngano, tungod kay pure turmeric ang sulod ni ini nga makawagtang sa insomnia o sleep apnea. Dunay properties nga sagol sa Belonga Gold nga makapalami sa pagkatulog. Iyang wagtangon ang mga hinungdan sa sleep disorder. Busa kong problema nimo ang pagkatulog, himo ang food supplement ang Belonga Gold nga mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Ang nakanindot pa tungod kay ang uban pa nimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang usab. Ilayo kaniya sa mga bukol-bukol ug batukan niya ang pag-active sa cancer cells. Mahinungdanon usab sa imong pagpahuway, ipadaplin usa ang mga butang nga makapastress kanimo. Ang sobrang kakapoy ug sobrang paghuna-huna mao'y pipila sa hinungdan ngano mahimo nga dili makatulog ug tarong ang usa ka tawo. Kini ang nasuta sa mga pagtuon sa Philippine Society of Sleep Medicine. Karong panahona, trabaho sa tawo 24/7 eh. Ilabi na sa mga security guard, mga nagatrabaho sa hospital, call center agent, mga pulis o mga sundalo o uban pa. Mahinungdanon gyud ang eksaktong oras sa pagkatulog tungod samtang nagahinanok kagikan alauna hangtod alas 3 sa kaadlawon. Diha mahitabo ang pag-repair sa imuhang mga nadaot nga internal organs sa imuhang sistema. Daghang hinungdan nga nung madaot ang atong mga internal organs. Hilabi na sa sistema sa atong lifestyle, sa mga ginakaon, ginainom o daghan pang hinungdan. Gawa sa imong pagtumar sa Belonga Gold, mga igala. Aron mabalik ang kanhing kalami sa imuhang pagkatulog, ania usab ang mga kinahanglan likayan o kinahanglan nga buhato nimo. Pipila sa dapat likayan, mao ang caffeine nga makuha sa energy drinks. Oo, kanang caffeine dili kay sa kape lang na makuha. Soft drinks o kape. Mo nang nagaingon kami nga hangtod upat lang ka sachet sa kape. Kopi yaki ba or 3-in-1 kopi ba nga kopi yaki o kanang okira ba, hangtod lang upat. O kung makaupat ka kakape sa usa ka adlaw, ayaw na gyud og soft drinks or energy drinks ba diha. Maayong himuon ang power nap, ang pagkatulog sa 20 to 30 minutes. Oh, kung katulogon na ka, dako kaayo ang mahimo aron ma-recharge ang imong lawas og makahuna-huna ka na og tarong. Busa kung doon na kay trabaho, basta katulogon na kaayo ka, ayaw og kontra ha ang katulogon. Mas maayo nga mag-power nap ka aron mas produktibo ka. Kay kung mulabay na ka na, maglisod ka na pod og balik sa pagtulog, di ba? Nakasulay na mo ana katulgon nya gipugngan sa dihang gusto ka na matulog, ayaw na naman matulog ng mata mo. Aron makatugog tarong, maayong himuon batasanon ang pag-inom og Belonga Gold. Maayo usab kini aron mawagtang ang uban pa nga ginahambin nga mga balatian kay mo man kini usahay ang hinungdan nga dili maayo ang ato ang panghuna-huna, di ba? Mag-alingasa ta, mao nang dili ta makatulog. Sulayi mga higala ha, Belonga Gold.
3: Dali na wagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Belonga Gold herbal capsule.
4: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong puan. Kaning
0: hawak.
4: Unsa ka daras ka nagatumar og bilongga, ma'am?
0: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali na siya ma-relieve.
2: Dinhi na lang tagutob ha. Kung adun na kamay mga pangutana, adun na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghana kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo muto, oh. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and

0: Or call 0936-420-0752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
1: 105.7. Enjoy.

0: fixes, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
1: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
0: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo makontakt sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
2: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development

development inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblasyon Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang Hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sa Simo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. 105.7 and

0: Dunay uban musulti nga nag-diet nako. Halos dili na gani kumukaon apan ni samot man hinuon ang pagsaka sa akong timbang. Ngano man ni unsay akong angayan nga kaunon og buhaton. Ako si Kuya Loy. Uban kita sa atong programang Kahimsog sa Panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa kanami marketing. Kining atong programa mga higala importante kaayo nga atong hisgutan ang maayong panglawas kay tungod lawas lang nato ang atong puhunan. Kining mga pangutana kadaghan na nako ni dendungog. Ilabi na nga gipangutana kini sa ato ang mga nakahimamat na sa gym. Kay ako naga-gym ang gyud ko mga higala mao na akong bisyo. Kanang pag-apil sa bodybuilding competition. Basta kami ang mga nagadiet na mga bodybuilder makaingon jug kag terrible. Kay ang mga ginakaon namo perting gastuha gyud dinuod kay ang kato mga ginakaon special man. So dili normal nga ginakaon niya, dili pug kamo kaog kanon. Ang kanon uhuli pa nimo kamote, gabi saging badya ron og mga nilungag nga kanang saging hilaw katong daghang gulay pero wa po na siya ginatimplahan, gina-steam lang ng gulay. Ginadaghan lang ang lamas aron mulami. Unya ang sudan usab gina-steam lang o kanang ginasugba, why timpla-timpla? Why asin-asin? Mao nang ginahimo sa mga bodybuilder mga higala. Sa primero sa sud sa usa ka semana, nag-self struggle ka. Kontra nimo imong kaugalingon tungod kay walay lami imong mga pagkaon. Perminti init imong ulo, pero kadugayan maka-adjust ra ka og ang imuhang panlasa maka-adjust na pod. Mao nang ganahan na pod ka mukaon. Di na pod kaganahan katong mga instant foods o mga ready to eat meals, no? O bisan ka nang mga lutong bahay nga ginabaligya, dili na kaganahan ana tungod kay parat na alang kanimo. Ang imuhang kanang panlasa mabalanday nimo kung adunay mga additives o kanang mga ginabutang-butang diya nga pampalasa lang. So nganong musaka man hinuon ang timbang imbis nga nag-diet na? Kinitungod, una, tanaw na to, basi sayop ang diet. Ang uban bito mag-escape lang og isa ka meal, magpagutom, niya inila nag-diet na ko. Agay, perting sayop pa mga higala. Kay kung nagutman unya ka, aw sigurado, mag-hab-hab yung gana, mamawi ka. Usahay gani, magkawat-kawat pagkaon, luoy kay tanaw, no? So, maugin na mga higala nga kinahanglan pag mag-diet ka, imuhag yung tinudon. Ang klarong diet, at least 5 to 6 times a day ka nagkakaon apan ginagmay. Unya, every 2 hours ka nagkakaon. Ang imong mga ginakaon, pinili lang katong ubos ang glycemic index. Ubos lang ang iyang sugar. Unya, taas po ang iyang fiber o dunay igong protein. So, importante kayo nga kung nag-diet ka, dapat buntag daghang kang kaunon. Kay katong gikaon nimo mao tong imuhang mahimong energy sa tibuok adlaw in between sa pamahaw og paniudto do na kay merienda o prutas gulay badiharon between sa paniudto og panihapon dapat nabog kay merienda. So mao gapon imong himuon mga higala. So problema man nato mga Pinoy kay daghan lagi atong ginakaon magabi kinahanglan bawas-bawas na ta hinahinay dayon ang pagbawas og mas maayo gani nga gulay or prutas ang imong kaunon sa imuhang panihapon. Unsa pa ilang hinungdan mga higala nganong dili imubos ang timbang? Una diha ang edad. Dako kayang factor sa edad tungod kung nagaedara na ta, nagahinahinay manggod ang ato ang metabolismo. Ang ato ang metabolismo mao kanay responsable sa pagsunog sa ato mga ginakaon. Daghang hinungdan nganong muhinay usab ang metabolism sa usa ka tawo. Sa mga babae, inig ka ng anak na gani diha na magsugod ang paghinay sa ilahang metabolism, unya kulang pagyog physical activity. So, maunay dapat atong himuon mga higala, kinahanglan conscious kita sa atong mga ginakaon. Bantayan yun nato ang katong nutrition facts sa mga pagkaon. Kung kontrolan nimo ang imuhang timbang, gihimuon na nimo itong atong mga nahisgutan na sulti ka ganina sa imong kagalingon, sigurado yun mga higala, makapasalig ka sa imong kagalingon nga layo na ka sa balatian. Apan kung wala pa nimo nahimo, mas maayo nga maghinahinay na kag-control aron ang imuhang blood sugar level dili na kinimusaka. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule dako kay matabang isip usa ka food supplement aron manormalize ang blood sugar level. Hilabi na sa mga taong diabetic na. Dapat Serpentina Plus Herbal Capsule good 3 times a day ang inumon mga higala. Makatulo sa matag adlaw aron masunog katong mga sugar o asukal nga niipon sa atong dugo. Ang diabetic manggod dili na makasupply eksaktong kadaghanon sa insulin ng pancreas. Kining insulin mao kini ang responsable sa pagsunog sa asukar nga atong napasod sa atong lawas. Pinaagi sa lamian kay mga pagkaon, sobra katamis, apilan pagyodiha og soft drinks ug mga energy drinks. So kining Serpentina Plus Herbal Capsule may mutabang aron mapagawas sa lawas ang sobrang asukar. Epektibo kay kini, nasulay na kini mga higala sa kadaghanan. So sulay usab aron ikaw pod adunay ikasulti.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Mao ginamong gusto mga higala nga kanunay kang himsog, layo ka sa mga balatian. Kay kung doon na kay balatian, gasto kayo, hassle kayo. Kung doon na kay ikasulti, ipadala ka na sa itong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Wana kita igong oras sa itong tulumanon. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.3.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil nalang pa. Nalang nito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
0: Nagahaplat lang ang kukirmi, huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, dali lang ang mga anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
0: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, na dugay-dugay po na kong labor ato.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ka-cute ni Maoy!
5: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
6: 105.7 Enjoy

0: Pre, tanggana na good na yung pangsama ng ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O sa mana, isda. Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre, hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige no be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre, ako na lang be. Igol. Igol pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta Joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan di na ta magisgota na dan. Kita man imo dan nya idaran ako.
4: Oh, ayo paluya-luya. Ay, para dili maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan pag ganitong edad na dan. Plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy. Murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan? Joy
10: FM. When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Now sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinoldoy ako ya kay allergy di siya sa tanong sa tanong sa unsa ra ko isabon man abi to iyang dalungan kanang magduga manggod nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inebitang product nga Yaki Baby Soap nya. Pero di siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Masa pa ipertabo sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalaw na ira maunod.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Guppy Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: 105.7. Enjoy!

0: 105.7 Joy FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas warminti. Kailang lihok dito sa balayba, mainom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Ikaw na! Joy
5: FM. Ay, unsaon mo ni Uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tumungod siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory.

Professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala ng dokumento, pag-andam sa mga kinahanglan ng papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental o sugdi na ang hapsay, luwas o sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: dài là chi sa. Tì nào mà chi sa.
1: Ito ang Joy FM.
2: Joy FM.
1: Sa Caraga 105.7.

0: Hi class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyok, Tindog, spelling are good ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Umbut ni mo ba yun na, jud ni mo ba yun? Bisaya, kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano mangod akong manghod ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabi, dali lang ka naulian. Ako po, buntis lang ko. Mabod akong ginahatlas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mabod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Kakyut ni

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Mauna, lain kay kung gibati mga parte sa kuan ko, lawas maglisod ko paginhawa unya, murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gyud akong gipaminaw sa kong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngin ana. Okay gyud gihapon sila sir, pati papa na ako nga mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, mami.
4: Problema ba yan? Glutagen C lang ang katapat niyan.
3: Glutagen C, mami? Ano yan?
4: Ang Glutagen C ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
3: Ah, yun pala, mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione C.
4: Sureness! Right away!
3: Yes! Thank you, mami.
1: Ang glutathione C, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ate, ano yan?
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308. Or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
8: Udto na joy!

0: how.
1: 105.7 Joy
2: FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod niini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra, naana sa mga butika.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
6: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
7: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
8: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7

0: O na nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yake Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yake Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa ato a. Busa aron pa lamang mag-Yake Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit pod na sa mga butika.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Giddy Yaki Vitamins ang iyang anak.
2: Kansa ka ng kuyot.
3: Pero karon?
2: Ya karon. Basta ako masyabi. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Giddy Yaki Vitamins yan ay.
1: Iyan ang Giddy Yaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Ay, unsaan mo ni uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yoba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
6: Di ay, Pads? Kadaghan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
10: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours. hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napot sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dalira kayo, discount, taghan kayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Nay, unsa ni ka tinuod na nag-ingon sa ato ang mga silingan na anak daw ko sa gawas? Ayaw sa lahat paminawa, undo. Basta sigurado yun ko na gibuhat ka namo sa sulod.
1: Basta, Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
5: Dali na wagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning awak.
7: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
6: Morning o gabi nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa malakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
5: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
1: Kakyut ni Maoy!
9: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Kailan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit sa kong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Ganiging nang siya sa nga barkada nga daw aro ko no. Pero yung ko nga tistingan lang natog Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo tagi tistingan ako. Salamat din naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
0: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
1: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
6: Kung tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna gyud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayang adlaw, nausap ka na itong tanan. Ani anausap si Mami Joy para sa atong programang Yaman ang Kalusugan Ingatan. Sa English, health is wealth. Og sa Bisaya pa, bahandi na to ang ato ang panglawas, busa atong ampingan. In ato. Ayaw, maayong panglawas na ako'y tutor dere. Binisaya niya, naglum, wa na ako gidawat. Ang Yaki Laboratory mga higala, maoy tigama og mas epektibong mga produkto. Kaning Yaki Herbal Oil, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap og Hermosa Kojic Whitening Soap. Nakaingunta nga mas epektibo tungod kay kita ang nagahimo niini. Kabalota kung unsa ang mga sangkap. Kung adunay 10 commandments ang ato ang Ginoo, ang ato ang Panginoong Dios alang sa tao, duna usab 10 commandments alang sa mga bata. Upat niini ang atong tagaan og panahon. Una, ang right to be strong and healthy. Karapatang maging malakas at malusog. Ang ikaduha, right to education, karapatang makapag-aral. Ang ikatulo, right to enhance talents and interests, karapatang malinang ang angking talino. Ang ikaupat, right to play, karapatan nilang maglibang o maglaro, magdula. Kini ang mga rason nganong kinahanglan painumon nato o gidiyaki vitamins ang ato ang mga bata. Aron matabangan ang mga ginikanan nga mahatag kini sa mga bata sa unsang pamaagi para maging mahatag nato ang ilahang right to be strong and healthy. Ang Kidiyaki Vitamins kompleto sa vitamina o minerals nga kinahanglan sa lawas maunay ihatag sa ila aron mamahimong strong and healthy. Right to education o right to enhance talents and interests tungod ang Kidiyaki Vitamins dunay sagol nga makapabright. Dili maglisod ang ginikanan aron mamahimong utukan ang ilang mga anak og right to play. Paunsa man malipay ang bata makadula kung dili siya healthy, di ba? So kung maayo ang iyang panglawas, lagsik kaayo si baby, magdula gyud na siya. Busa ihatag sa iya ang Kidiyaki Vitamins. Aron mokusog ang iyang resistensya, mamahimo siyang healthy og mag-enjoy ang bata. Di ba okay yon? Mauna nga among ginaingon permi kaninyo nga kung aduna kamoy mga pangutana bahin sa inyong mga anak, aduna ba kamoy mga problema, palihog i-text lang ang 0928-6767-031 kay among tubagon ang inyong mga pangutana. O gani ano sabi si Kuya Loy para sa ato ang mga texters.
2: Daghang salamat Mami Joy karon sa mga mensahe nga ipadala sa ato mga texter nga buot mo paambit sa ilahang nga mga kasinatian kung unsa ang nahimo sa Yaki products ngadto kanila nga ilang ipadala sa cell number 0928-6767-031. Gikan sa cell number 0929-295-6081. Kuya Loy ug Mami Joy, salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule. Dahil malaking tulong po ito sa akin, uminom po ako ng Yaki Herbal Capsule 2 beses. Bigla pong nawala ang bukol sa aking tiyan at saka gumamit din po ako ng Yaki Herbal Oil. Tapos bumili din po ako ng Kidiyaki Vitamins para po sa aking anak dahil payat po siya ngayon. Malakas na po kumain. Si Kimberly Baugbog po ito, taga Fatima, Pakibato, Davao City. Atong tawagan si Kimberly Gatong Istoryahon.
3: Hello?
4: Hello?
3: Si Kuya Loy sa Yaki. Si Kimberly ni?
4: Yes.
3: Kau to nag-text sa Lee?
4: Oh, okay. Ako ang nag-text sa Yaki.
3: Ang sabi mo, Lee, hello kuya, good afternoon po. Salamat talaga sa Yaki Herbal Capsule kasi malaking tulong po sa akin. Uminom ako ng Yaki Capsule 2 beses, biglang nawala ang, madaling nawala ang bukol sa aking tiyan at saka gumamit din ako ng oil liniment. Tapos bumili din ako ng Kidiyaki Vitamins para sa anak ko kasi ang payat-payat niya. Kaya malakas nung kumain ko pala si Kimberly Buogbog, taga Fatima, Pakibato, Davao City. Totoo ito, Lee?
4: Oo, ako, Lee.
3: Anong meron? Bakit may bukol sa tiyan mo?
4: Kaya anong gabi ko, kanal. Sabi na kayo, buntis ko, kaya magigilid na ko ng katulan.
3: Uy.
4: Kasi kayo na po, sir. Inumin lang, sabi ko, baby sa ilan, sa ko siyan.
3: Mm-hmm.
4: Pag huwag, nag-dining na ko, pinatang ko, inumin ko, nag-dining na ko, bata. Test niya, bigyan ako nila sa kanabi sa familiar. Wala mo nga, bigyan mo nga sa buntis. Tapos, mamaya nga, bigyan ko siya kung siyan, may sila sila na nag-resist
3: So bali ang katong nagtuo sa imong tiyan katagipat sekar ni mo siya.
2: Mo to Mami Joy si Kimberly og nakatabang gud kaniya ang produkto sa Yaki. Malipay na sa karon uban ang iyahang nga pamilya. Wa na kitay igong oras atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan gidali sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibo mga produkto ang Yaki Herbal Products. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy, daghan kaayong salamat.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga Double Oriental, 105.7.
6: Dear Mami Joy.
1: Dear Mami Joy.
6: Mami Joy.

5 minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna. Maayong hapon, good afternoon, magandang tanghali po, tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao. Siyempre atong kauban din ha sa Joy FM, Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandan. Madayo na dumda sa atong mga ka-joiners. And siyempre sa lahat po na ginagawang background ng ating istasyon, ang 102.3 Joy FM. Maayong hapon o welcome sa ating programang Dear Mommy Joy. Makakasama niyo po muna ang inyong pumelo Joy ha mga ka-joiners dahil busy po ngayon ang ating mommy. Kaya kita mag-uban-uban hangtod alas 3. Karong adlang Lunes, July 28, 2026. Siyempre po, sa lahat ng mga nag-celebrate sa ilang adlong natauhan din ha, maligayang-maligayang pagbati, stay healthy and more birthdays to come. Siyempre, enjoy lang ang inyong special day with family, loved ones, friends, ana. Ayun, og naa sa maayong panglawas, maugid na, importante din ha. And siyempre, sa mga nag-anniversary din po sa araw na ito, ano, sa mga healthy love life din ha, sige, good luck, congrats sa inyong gugma. Alright, ang ating pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa ating Facebook Live, ang 102.3 Joy FM. 7 minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna.

na 22 ng hapon mga ka-joiners. Nasa unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Lorena Neri Tan. Watching diri sa Balay. Oy, taga saan ka ba, Lorena? Nicole Paramaan. Paramaanan. Good afternoon. Shout out si Habibi ko. Ingat ka lagi dyan. Habibi. Ano bang meaning ng Habibi? Baby? Charot lang. Search natin yan later. Lemuel Lumangyaw. May hapon. Hello sa iyong mga igsoon. Alia May Lintuan. Dodong Abuta. May maayo jod. Ang yaki gamiton. Watching from Sitio Katikungan. Katikugan, Barangay San Vicente, Katiel. Usog ang 102.3 Joy FM, Katiel, Davao Oriental. Ayan. Hello, may hapon diha, no? Maribeth Dodole, or Dadole. Good afternoon, watching from Kimaluk, Libertad, Misamis Oriental. Salamat po and God bless. Bernard June Mateo Esteban Jr. Pabate ng maligaya at makulimlim na hapon sa Family Esteban sa Pinamulaan, Banisilan. Ayan, may hapon din ha. Vlogger ng Pawin. Hello sa mga Pawin family and sa mga Manlangit family. Salamat po sa pagbasa. Almatiban Asim, shout out kay Abdul Karim, Ambuludto at kay Giapar Panggaga. Kay Haron Ambuludto na palagi nakasubaybay. Salamat po sa pagbasa from Manili Carmen na Cotabato. Nedimir Lucky Duay, shout out from Salmonan San Isidro Manay, Davao Oriental. Jim Jim Pesukan, good afternoon, shout out sa Bungadon family, Pesukan family, especially kay Jomelin Sugnuan nga naakaroon sa work. Ang pingkanunay diha lang. Anak lang, salamat sa pagbasa and request ng song Pangarap Lang Kita.

kahapon, pa-play po ako ng song Shower Me With Your Love. Thank you po. Marife Manginlaod, shout out from Baugo. Angelica Lawan, hello mommy, good afternoon po. Shout out sa family Lawan, diha sa City of Feta. Sina Iday, Bo, and Bo, and sa mga kapatid, sina Bert, Jello, and Rona. Lourdes, and sa pinakamamahal niyang anak na si Starla, love you na. Ingat lagi dyan. Request ng song, Iingatan Ka, TY.

Agbot silat, maayong hapon din ha. Doms Las Camana, good afternoon, shout out sa Purok Binatagan. Old Mako Pamanay, sina Masanggid, or ang Masanggid family, Las Camana, Mandagyo, Donato, Baka family, Budta, Roberto family, og sa Tanang Naminaw. Request ng song, Apologize. And Bongsing or Bossing. Maying hapon, diha sa Sitio Bantiano, sumating Masangay Tumangkong family. Greetings coming from Metro Manila. Thank you and ingat ka palagi. Request ng song Baliw na Puso.

Hello kay Nicole Paramaanan, request ng song Tahanan. Ubay-ubay gayo da nga itong mga song request. Ano? Kuan ang inota ha? Hi, Joanne Bantayan. Magandang hapon sa mga taga-sityo Gab, Caraga, Davao Oriental. And shout out sa family Bantayan, Nami. Magandaw, masinaring family. Salamat po sa pagbasa. Alright, alauna, 27 ng hapon mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Kadali ha, kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap. Mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan yud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Moingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Wow, ka-sweet iti mami ko.
5: Mas sweet iti si mami ko eh.
4: Wow, nga nambal mo na.
5: Di kay may diabetes mo.
4: Ika mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
5: Serpentina Plus? Ano na siya?
4: Herbal na sa mo. Makabulit na para magnubo iyang sugar para maayo na sa dayon.
5: Ayaw man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gaya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
6: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, mayroon na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
7: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
0: Dear Mommy Joy.
8: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy. Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mommy Joy, uban na po mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, ang mga food supplement, dako ang matabang nga pugngan ang daghan mga balat. Tian. Dili kinisusama sa mga synthetic nga mga tambal nga dunay reaksyon. Diha dayon, o pila lang ka minuto. Ang mga synthetic nga mga tambal kasagaran ginatumar alang sa espesipikong balatian. Ang herbal nga mga tambal dili lang usa ka balatian ang kaya niya pugngan. Busa aron na dili basta-basta maigo sa mga klase-klaseng mga balatian, ihatag na sa lawas ang igong nutrients nga makuha sa mga pagkaon ug uban ni sa pagtumar sa mga food supplement. Ang usa sa maayong supplement nga makabatok og pugan ang daghan nga balatian mao ang Bilongga Gold mga higala herbal capsule, no. Pure turmeric ang sulod ni ini og ang luyang kaning luyang dilaw daghan nga gakalain-laing klase ang mga benepisyo ang madawat nimo tungod kay adunay antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Pero abi ba ninyo kanang akong ginaingon permi nga kung naanaga namaga na mo sakit ninyo mga lutahan, sakit ninyo kalawasan, tumari na gyud na ninyo og Bilongga Gold. Kinahanglan ninyo Bilongga Gold. Maging specific na gyud mo, Bilongga Gold ang inyong gikinahanglan. Ginapakusog usab niini ang pangdepensa o immune system, no? Og busa mientras wala pay balatian, pakusga na ang immune system, himuong food supplement ang Bilongga Gold nga mapalit na karon sa mga butika sa inyong mga lugar. Kung doon na ka na balatian, mamahimo sa gihapon na mutumar ka sa Bilongga Gold. Mas importante, aron matabangan ang lawas nga mapagawas ang mga daotang mga elemento nga maoy hinungdan niini. Daghan hinungdan. Nganong malipong ang usa ka tawo og kasagaran dili delikado ang hinungdan. Apan dunay mga kaso nga delikado og kinahanglan og hinanaling medical attention. Ayaw gyud mo ana kalimot, dili magpabaya. Ang pila lang sa hinungdan sa pagkalipong mao ang problema sa mata. Hilabi na kung nagkaedad na ang tawo. Oo, nakababad sa mga gadget, computer, monitors o uban pa na mauna siya diha. Ang ikaduha ang problema sa dalungan. Tungod na sa dalungan ang vestibular system kung asa nagagikan ang balanse sa mga lihok. Ang ikatulo ang presyon sa dugo, labi na kung dunay high blood, low blood o anemic. Ang normal nga pressure sa dugo dapat na asa 140 over 90. Ang pinakamataas o 90 over 60 ang pinaka ubos. Nervyos, kulang sa oxygen. Kung serious ang hinungdan sama sa stroke o tumor sa utok. Oh, delikado gyud usab ka ng mga higala. Busa kung kanunay ka malipong-lipong, mas maayo nga magpahiling ka na sa doktor. Aron masuta kung unsa ang hinungdan, aron mahatagan dayon og atensyon. Kung ginahimong food supplement ang Bilongga Gold, kanang inyohang ginainom makatulo sa usa ka adlaw, dili gyud ka magmahay tungod sa kay mamaayong mga benepisyo ang imuhang makuha niini. Mudasig ang imuhang immune system og resistensya og dali nga mawagtang ang mga ginahambin nga mga balatian. Nang hupong ka, sakit ang imong lutahan, sakit imong kalawasan, adunay mga bukol-bukol, mga higala. Be specific. Bilongga Gold ang imong gikinahanglan.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mommy Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. H-I-K-I-L-K-O!
1: The best of me.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
5: Joy FM. Dear Mommy Joy.
6: Dear Mommy Joy.
7: Mommy Joy.

12 in the afternoon. Alas 2:12. O, di ba? Nag-isip ako. Ayan, nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. And syempre, tuloy-tuloy tayo sa ating mga greetings and song requests. Hello kay Alcalia I. Omar Ambing. Greet lang ang iyahang ate nga nagatinda og shek-shek, si Maryang Omar. Sukran! Dato Aban, shout out ang Aban family, Iman Abbas Bacana family. And hello kay Rasul, Booster Andulana, si Balaw, si Nana, si Ina. Ang lagi nakikinig po sa inyo. Thank you po sa pagbasa. Lags Gag Malagia, shout out, watching from Tinimbakan, Banisilan, Cotabato, from Lags Gaga Malagia, and shout out sa lahat po na nakikinig. Request ng song, All at Once. Hello din siya, Alamada Pabro. Og may hapon sa iyahang bana nga si Joe Maria Demetrio na gakuliglig sa iyahang basakan, mami. Patugtog kahit maputi na ang buhok ko. Salamat po sa pagbasa.

Hello kay Irish Husto Lagungay. Good afternoon. Hello sa mga siyang family diha sa Sitio Butay. Sonia Subiate, shout out. Listening from Tulunan. Lagan Vlog Masunag, shout out watching from Trinto Agosan del Sur. Request ng song, gusto kong bumitaw. Sana po ma-play. Thank you. And hi kay Jesse Boy Masinaring Silagan. Shout out sa mga taga Sitio na po from Davao City. Christian Gibo, maying hapon po. Nel Neri Gamale, shout out rin naminaw ko sa truck sa New Rizal, nag-aspalto og mga DT sa Hargon Company. And Leonie June Empua, maying hapon, greet lang po ng happy 16th birthday sa iyang pag-umangko na si L. Jean Pua nga naasa Kidapawan from Tito, Leonie. Ayan, sige, hello po, og happiest birthday sa imuhang pag-umangko na si Elgin, ha? And syempre, sa atong mga ka-joiners nga nag-celebrate po sa ilang adlong natauhan karong July 28, maligayang-maligayang pagbati po. Hello, Ann Manding Tilakay, shout out, and listening from Baugo, salamat po sa pagbasa. Amera Atan Sulaw Kadate or Kadete, shout out watching from Tupig, Kapalawan, SGA Bar. And Miriam Balabagan, shout out sa mga taga Ilian Matalam, request ng song Kung Sakaling Ikaw Ay Lalayo. Miriam po ng Ilian Matalam, salamat.

Amuda Pikit Cotabato. And Dong, good afternoon. Shout out sa taga Bitanagan, Old Macopa, sa Masanggid family, Atugan family, and Bakara family. And hello din sa Donato family. Thank you po sa pagbasa. Hi to Elise Mandagio. Maying hapon, hello sa iyang wife nga si Crisali nga nag-higda-higda. From your husband, Jovar Dunggun. Alas 2:17 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
3: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
4: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
3: 7-in-1.
4: Tapos po?
3: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
2: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
5: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
6: Baby pa po sila, hindi na painom kidiyaki vitamins.
4: Masa pa-effect po sila sa kidiyaki vitamins?
6: Kalaunay na maunoy.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
7: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
8: Nakatiting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga na... Ang ko nga, tistingan lang na ito, Yaki, kaya nakatisting ta itong sa mga manghod mong nga damo man katul-katul.
7: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
9: Wala, Buknoy! Gahibig ayaw!
10: Di kayo si mama ko kuno. May diabetes!
9: Nagaya ng wawaw na! May solusyon na dahil sa diabetes ni mama mo!
10: Huh?
9: Ang Serpentina Plus Herbal Capsule!
10: Serpentina Plus? Ano na sa?
9: Herbal na sa nagapanubos ang blood sugar. Gani makabulig na sa diabetes ni mama mo!
10: Good!
9: Oo, gani!
10: Di sige, may update ko sa butika! Baklantas ang Serpentina Plus si mama! Let's go!
11: Batuan ang diabetes! Mag-Serpentina Plus! Bakal na sa mga suki niyo nga butika.
12: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
13: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
14: Ako rin, everyday, Kidiyaki. Me too, Kidiyaki Vitamins.
12: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras po natin, 9 minuto mga ka-joiners bago po sumabit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, bago tayo magpaalam, hello muna sa atong mga tinderas kag mga tinderos, no? Dinha sa Mega Market. Kumusta po ang hapon? And siyempre sa lahat ng mga establishmentong ginagawang background ng ating stasyon, maayong pagpaminaw sa atong mga sweet lovers na mga drivers po din hang aside. Good afternoon po sa tanang mga nagapaminaw sa atong stasyon. Maayong hapon. O ga, ingon ko nga, time to say goodbye na gayon. Maraming salamat po sa pag-uban mga ka-joiners. Alauna hanggang alas 3 sa ating programa, no? Siyempre, ugma puhon. Lunes hanggang Biyernes po ang ating Dear Mommy Joy. And tuwing Sabado naman ang ating Dedicated to You with Mommy Joy. Thank you. Susunod na ang Efron Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre, kasama po natin dyan sa Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandan sa pangalan po ng ating Mami Joy. Ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Cebu, Okinawa City and South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw na usa, mga higala, uban na pud sa atong tulumanon yaman ng kalusugan, ingatan kon Yaki. Mami Joy po! Hatod kay nato sa Yaki Laboratory ang naghihimo sa epektibong mga produkto sa Masayaki Liniment Oil o sa Kinika Alternative Medicine. Tambal yun ni siya. Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o Gopi Yaki. Kining maong mga produkto mas epektibo, dapat masulayan ninyo mga higala. Kining Yaki Liniment Oil, makatabang aron mawagtang ang pasmo. Hinungdan maggawas ang dagkong ugat sa kamot man o tiil. Kani ako pong isingit ang akong experience. Bago ko matulog na sanay yud ko nga maghaplas ako ang kamot mga tiil. Gisuwayan pod na ako nga di manghaplas. Mga after one week di na ako makumkum akong kamot. Kay hago good ni. So makita yud nimo kung unsa ang epekto ni ini. Mao na mga higala nga kining mensahe nga gipadala sa ato ang texter sa iyang cell na, nga ang iyang cell number 0905-650-8859 kay aduna siya yung mga pangutana. Katong gi-share na ako sa inyo kaganiha, sarili na ako itong kasinatian. Niya ang text. Hello Mami Joy, mangutana lang unta ko kung pwede ba ang Yaki Oil ihaplas para mawala ang mga dagkong ugat sa akong kamot o sa tiil. Lain naman good kaayo tan-awon. Oy, suggest daw Mami si John de Aini, taga Santo Tomas, Davao del Norte. Inani ni siya kung naminaw ka karon John, dili lang ikaw ang dunay maong susamang problema sa dagkong ugat nga nanggawa sa kamot o sa tiil na ang tawag ni ini varicose veins. Kasagaran kini namana sa mga kaliwat. Kumbaga, pamilya ninyo nga mga ugaton nga inana manggawas. Kaya ako bitaw John, sa akong edad, wa may ugat. Kana ganing tusokon, maglisod og pangita. Kasagaran kini mama na manggod sa kaliwatan. Ang una nimong himuon, mawag pang panghaplas sa Yaki Liniment Oil. Human ka nakapahuway, gikan sa buluhaton. Itaas ang kamot o tiil samtang nagapahuway, kaya ang hinungdan sa varicose veins, mao ang pagluag sa ato ang mga ugat. Kung perme nakanaog ang tiil o gamot, matigom ang dugo og manghupong ang mga parte sa lawas. Kung sa tiil ang daghang dakong ugat, pagsolob og suporta ni ini, magstockings o guot nga medyas. Ayaw pagtindog og dugay, lihok-lihokon ang tiil samtang nagatindog. Lakaw-lakaw ba? Itaas ang tiil samtang nagatulog, ipatong sa unlan og likay usab ang pagsolob og hugot nga pantalon. Kanang matulog ta dapat nakapadyama na, di ba? Oo, so mauna, sukad ato nga human akong pang-eksperimento pati akong tiil. Oh, mauna nga dili gyud ko matulog og dili ko makapanghaplas pagkabuntag, wa gyud kay mabatian. Oo, lami kay ang paminaw, lami ang tulog. Oh, manang pampatulog na ako, kumot sa tiil. Pagpaghaplasa na gani ang tiil, wala, napiyong na po din ang mata. Magkaunta o gulay o prutas nga taas ang fiber. Aron mo humok ang hugaw, aron makalikay sa varicose veins o sa almoranas. Kaning mga kuan manggod, mga nagko ang mga ugat, labi na sa mga kamot. Tungod na sa trabahuso, pagpangalsa, unya mainit, manghunaw, mapasmo ang kamot. magpasmo tapos kung niwang ka, klaro kaayo eh. Ani mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Gikalipay sa bagong inahan nga si Charlene Bait-It, taga Punta de Pulog City, kay wala siya naglisod sa pagpanganak sa iyang first baby, kay nang haplas siya sa Yaki Liniment Oil.
2: Tinod, nadali na kayo nagawas akong bata. So good, unong kabulan na akong tiya na nagkuhan ko, naghaplas ko Yaki, ginhantod. Tod naman ako, ayan ako naundangan, dali na kayo nagawas ang bata.
3: C-H-I-K-I-Yaki, the best of me.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya, pero naabot na pud ang ato ang oras mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan, ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: The best of me.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po. Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa kitsatiil. Muna siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas surminti. Kailang lihok gud ko sa balay ba, manginom na gud akong banana. Pagpahulay sa gud bibi bro, nalipon na ko sa imo nagtan-aw. Pag makainom ko og Bilongga o Yaki, okay ka kung pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Samanay, Nice Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy FM!
6: Ay, unsaan man ni uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lang.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napod sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Lepe, kung magdamgo ko sa kamilyon, magpatukod ko og negosyo. Nya ikaw, pre, kung magdamgo ka og sa kamilyon, unsa man ang imo buhaton, pre? Sus, pre, matulog kog balik para mahimong 2 million.
1: Basta, Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bridge Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na!

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan, 4J Solarista.

0: mga kalumunan ko. At imanon nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
1: Afternoon Joyride!
2: Afternoon Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na nin bukol.
3: Unsa kada ko tong bukolen?
2: Maranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Oh, na iinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ko sa iyang Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
8: Afternoon Joyride!
9: Afternoon Joyride!

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghanti sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7.

0: 105.7 Joy FM.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI, dito ako pala dito ang itong dito na ako nandiyan sa gulog ko ko kung dinak na gulog ko kung dinak ako ang sinulit ko ng kapsula ka ko ang Yaki niinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
2: 3 litra dahil nawag pa wala nito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: pre. Gikapoyin ako sa pag-eskwela, oy. Mag-sip ko kurso. Mag-business administration na lang ko.
1: Diyos ni mo, pre. Bago ni mo huna-unaon ang pag-sip o kurso, pre. Humana sa imong elementarya.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga nangupo ang TL diretso na abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw pag-testing nung sa Bilonga, masig malibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan ako tog duwa ka pad. Na naayo.
8: Duha kapad lang yan, Gino?
7: Duha kapad, wala na lang kay Waman ko. Kaya ako, nagkuha na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caragat, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
11: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
12: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
3: Afternoon Joyride.
13: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung mo ingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan e ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Matinood niya si Tuya kay ako bang anak ko, daghan kayo siyang binagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipaitan ako ang anak kung sabon niya kaya tapos ipaitan ko na kung siya oil bitaw. Maura to siya kung siyang kaplasan na yun na kung siyang sabnan o yaki. Nawala gita yun ang niyang ano, mga nuka-nuka kaya sa aran ako to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy.
6: Unsaon man ni uy?
7: Oy, Mads. Unsa may problema nimo?
6: Ha, hi Pads. Imong ina anak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut unta gani nako kay nag-absent ta mangud siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ula gi Pads. Na kinibal-an nga maayo nga dental clinic Pads?
7: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.

0: Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable. Hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan. Kompleto sa inyong panginahanglan.
1: Yahoo!
0: Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser, ug daghan pa kaayong mapilian. Napod sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch, nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center, barato, ligon, kasaligan, installment, dalira kayo, discount, taghan kayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello, hello, hello. O kaninyang tanan, ganyan na usap si Mami Joy. O ba na usap kita sa atong tulumanon? Yaman ang kalusugan, ingatan. Muna ang buot ipasabot sa Yaki. Ang atong programa, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, o ingon man ang Yaki Herbal Capsule. Nga wala yun, intay makapildi. Suway ragod ninyo. Aron kamo ang makapamatuod ni ini. Mga igala karon hisgutan nato kinikidi Yaki Vitamins nga dunay sagol nga chlorella growth factor dako ang matabang niini sa ato ang mga bata nga nagaedad og 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Tungod kay ang mga bata nga ginapainom sa Kidi Yaki Vitamins dali mo dako ganado ang ilang kaon, lami ang ilang pagkatulog. Ang chlorella maoy maghatag og vitamins, minerals og amino acids og mao usab ang maayong source sa chlorophyll. Maong ang bata nga nagainom og Kidi Yaki Vitamins nga dunay CGF, paspas ang iyang pagtubo kay ma-enhance man ang RNA DNA functions nga mao ay responsable sa production sa proteins, enzymes og energy ngadto sa cellular level. Mausab kini ang mo-repair sa mga tissue og makaprotekta sa cells batok sa toxic substance. Kitang mga ginikanan, pangandoy manggayod nato ang mamahimong utukan, lagsik, tangkad, hamis ang atong mga anak. Busa patumaro nato sila og Kidi Yaki Vitamins adlaw-adlaw kay kanang imong gipangandoy, matuman gayod kana og maging magmalipayon kita. Kay dili man tanan nutrients nga gikinahanglan sa bata, atong mahatag pinaagi sa pagkaon, hilabi na ning panahon karon nga ang mga bata hilig sa instant og junk foods in town. Ayaw na lang yun sila pagustuhi sa ilahang gusto nga kaunon. Kay makadaot kanila, aron dili kita magmahay. Pero mga higala, mauna nga ginakumbinser na mo kamo nga irregular gayod pagpainom ang Kidi Yaki Vitamin sa inyong mga anak. Kung gusto ninyo nga malipay mo sa inyong anak, o dili kamo magmahay, o dili kamo magkaproblema, mintras nga dako ka na sila. Mao ka na ang hinungdan kung aduna kamo yung mga pangutana, pag-text lang sa 0928-676-7031. Kaya itong paminawon ang mga mensahe sa mga kaubana nato, mga kababayan nga permi nang nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga na-text Mami Joy sa atong text line, text gikan kang Melissa Erihair matod niya. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule kay naayog yun ang ubag sa akong ulo. Giplasan po na ako sa Yaki Herbal Oil o niya, giim na ako Yaki Herbal Capsule. Pagkaduha ka adlaw na ayog yun, salamat kaayo si Melissa Erihair Deni from Buringota, Pantukan. Atong tawagan si Melissa o atong istoryahon.
3: Hello?
4: Hello?
3: Si Kuya Loy ni sa Yaki. Oo, si Melissa siya.
4: Oo, Kuya Loy.
3: Ikaw to nag-text?
4: Oo.
3: Tingnan mo sa text ni Melissa. Hello, Kuya Loy o Mami Joy. Salamat kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Capsule. Kay na ako'y hubag sa akong ulo o niya ako gihaplasan og Yaki Herbal Oil o niya gimnan ako og Yaki Herbal Capsule. Nawala gyud dayon pagkaduha ka adlaw. Daghang kaayong salamat si Melissa Eriherni from Buringot, Pantukan. Morning mong text sa list tinod ni.
4: Oo, oh, Kuya Loy, kanang nahinubag sa ako ang ulo.
3: Unsa hinung dana tong ubaga?
4: Ha?
3: Unsa hinung dana tong ubaga?
4: Pagbasa, akong gimnan og Yaki Capsule. Kaya akong gihaplasan og Yaki nga Herbal Oil.
3: Unya?
4: 2 days lang. Naginahinay na siya kukos.
3: Asa napit na sa iyo ang ulo?
4: Dira sa may napit dito sa aking alimpulo. Kaya...
3: Kining, gato siya nga bukol, mga dugay na to o baguhay pa lang?
4: Baguhay pa lang, Kuya Loy.
3: Unsa hinungdan ka ato?
4: Kahit lang siya ni bukol.
3: Uy, unsa po dang kwan, katong bukola, sakit, dili?
4: Sakit siya, Kuya Loy, magbasa. Kaya kung diin lang sa... Yaki Capsule niya, kung gitlasan sa Herbal Oil, salamat kay Kuya Loy, kinag-anam na siya kakupos.
3: Uy, salamat po kaayo, kinakatabang sa mga Yaki. But pasabot, posibleng kwanto, dili po to siya ka ng pigsa.
4: Ang but, Kuya Loy, wala po kakuan.
3: First time ni mo to na kasinatian?
4: Oo.
3: So, karon, okay na ron, wa na?
4: Oo, okay na Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto.
3: Salamat po kaayo, Liz, ha? Asa kayo niyo, Dapita, Liz?
4: Sa Buringot, Pantukan.
3: Kumbal Parabis na, no?
4: Oo.
3: Ay, okay. Unsa tinanood pangalan mo, Melissa?
4: Melissa Erihel, Kuya Loy. Maraming salamat.
3: Salamat, please. Bye.
4: Sige, bye-bye.
3: Bye-bye.
2: The best kami. Mga kanta Joy, sumili sa Eerie Hair ang iyang balatian na wag dang tungod sa pagtumara sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Oil Liniment. Wala kita igong oras atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tiga mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po, tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. The best kami.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.5.

0: 105.7.
1: Joy FM. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kaya ako isa, usog ko mukaon. Kaya kaning isa, buyag ko patulog.
3: O sige, muli mo nga nung nigana ilang kaon.
2: Kaya matagbong ka, sa imno na ako, sa humalang ako mahap, sa imno na akong yaki.
3: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kasi vitamins, kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
5: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
6: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.
7: Joy FM.
8: Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Pre, kabalo ba ka, pre? Niyadto ko sa amo ang bukid kagahapon, pre. Nakakalot kong kamuti, pre. Hastang dakuha, pre. Mura gyud in towns, kadako sa among balay.
3: Eh, kuya, wapod ni mo, pre. Sa amo ang girlfriend balay kagahapon, pre. Kuya, wapod kaayo. Kanya ay naaging bitin, pre. Hastang sa asa yun. Niagi, pre, alas 7 buntag. Nahuman, pre. Alas 7 nas gabi, eh.
2: Di ko mo to, oh, pre. Ay, burit naman ang imo, ha, pre. Dili naman ang katuhuan ng imo.
3: Okay, pre, sige. Para patas na, pre, pagamya imong kamote. Kaya ako apong pagamya na akong bitin.
4: Basta Joy, enjoy!
0: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilonga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas or minti. Kailang lihok yun ko na sa balay ba, makainom na lang ako bana na. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilonga o Yaki, okay akong pamati.
6: Mao ka na ang Bilonga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
9: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-sick sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya siya mbana pa yung misis. Yan karoon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karoon natingala man siya nga, pre. Trap digid ka ng gawin ba, kadlaon ba kay pagkagaadlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyon pero ug mo yung ka mag-relax ka relax ko di ako mabur halos di naman mapalong pre
10: unsang gipatay ko masaya
9: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre.
11: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
12: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemmarie at 0955-2693-596.

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, servisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7
1: Joy FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So pag ginatikan nimo nag collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis, oh magbata, mag-fair, walang maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C mang good, isa siya ka energy booster. Tapos pag si vitamin C isagol nimo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione, kaya kung magpuyog ng tatlo mas epektibo, kaya dapat subukan nyo.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ay, unsaan mo ni uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na na, Pads. Masa pa yung ba nila nga servisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga servisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Maranag ka nang tud na bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Ona na ni inom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na pud ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening

0: 105.7.
1: Joy FM. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona taga Barangay Gasikyamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tambal nga nagastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko at guro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amtugot ang bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagma siya, naghantay sa pangos. Dahat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mabod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mabod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy!

0: Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable. Hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan. Kompleto sa inyong panginahanglan.
1: Yahoo!
0: Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser, ug daghan pa kaayong mapilian. Napod sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Tay, Kuya Wat, itong among exam na mo gani ha. Mura man itong pariha sa advertise itong toothpaste.
1: Nga naman din ha, kung sa dito?
0: I got zero, Tay.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang doon, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ha, huna-huna na na.
7: Masang ipatik mo sa iya?
6: Ganado. Kaya pag kauman, dito, tingala na ginyo, ito naman, murag nalai naman ni mong kuhan ron, pang, kaya murag, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siyang, itagaan ko ganado. Ginatagaan ako, sagaan naman ako siyang, kanitili walang dipiktuan ni Trey, pag-condition ni Salah, was pre. Aray, siyang sana nang tingin ako ganado pre-testing ni Trey kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay ang kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na mag-hikap. O ya, kaya pagkabuntag yan to, ala ko na, ara, tayo kaya ka, pre, salamat kay pre, ako kayo pasalamat, imarinay mo yan, nadiligan ng bulat ba?
8: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
10: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ani-ana ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
11: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi! Kasama ang Evening Joyride!

0: 105.7
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibri ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
4: Duwa ka pad lang yan,
3: no? Duwa ka pad, wala na lang yan, kaya wala ko. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay, man.
2: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
7: Dito sa Joy, enjoy!
8: Joy FM!
9: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Oban na po ng mga higala. Dine sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na asaluyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kini batukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maoke ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguang na. Ana siya. Kanong masuko mang tiguang, oy? Dapat malipat ta kay natiguang ta. Kay ugwa ta natiguang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, og mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process motabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman ni ha nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O, diba? Kung pwedeng no na. O, kung di man mada, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So, layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na ka na sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrat lang ko atop tulo ka bak. Maran gyud maintain na lang pud nako sir oi. Eh.
4: The best kami. Chiki, call me Chiki Yaki.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 09286767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ang Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuan. Pagkatapos ng 3 kabuan, undangi. Tapos, kontrola isabiyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on ka mayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili na magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
1: Himsog kaayo bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil taga Cubog Don Marcelino Davao Occidental nga sila Shana o Grass Hidden Gray tungod gi patumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Duha ka unsa? Usog pud mukaon. Nya kanini sa buya pud patulog.
3: O sige mo nimo ngano ni gana ilang kaon.
2: Pero makaagbon ta sa imo na ko sa ngano na pamahap imo na ko yaki.
3: Unsa ka yaki katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
4: Juan po, napoy katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
3: Tapos?
4: Yan, ako ni Eplasan. Nauga naman po.
3: Kapila po ka mga haplas po?
4: Juan, nasahay buntag. Nasahay ito hapon.
3: Kung sige gamit yung mga haplas.
4: Yes,
1: oil. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
7: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Yan, yan.
1: Asya naman tong puspuro dere? Nganong nangita man ka og puspuro, tay? Nga naa may LPG?
0: Kanya na.
1: Pwede na akong ipang atuli ng LPG.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang silog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na nagsasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut!

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Now sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy! Buntag na Joy! Joy!

0: Havana Brown, Red One, Mr. Worldwide, from Miami, Morocco, to Australia, to the world. Dale!
1: Hulyo 2026, kumusta man? May nga buntag sa itong mga kaigsuunan nga kanunay. Sa'yo kayo mubangon mahigala tungod sa panginahanglanon na sa kinabuhi. Muanaging nila kayod kanunay. Sa paningkamot, paningtiil, kayod kabayo, grabing sitwasyon na karong nga panahon na mahigala, krisis. Grabe mo ko ng kining ato ang presyo sa palaliton mahigala, damay-damay na lang, no? Kaya tungod ni ining domino effect mahigala sa paggasaka sa presyo sa mga produkto ng petrolyo, kung asa hangtod karon wa gayod hatagi o kining konkretong solusyon na sa tuang gobyerno. Wala hatagig igong konkretong solusyon mahigala ang problema sa nasod, bisan pag ipailawom na sa state of energy emergency. Wag yun na feel, bisan pag kadiot lang, no? Ang ni peaceful mong tagamay ang ilahang kanun ay ginahimong hinungdan ang gitnang silangan mahigala tungod sa kagubot dito. So, karon doon na po ay bago na pong kanang krisis dito mahigala sa Japan. Grabe tong linog sa Japan, no? 7.1 magnitude, 7.1 nga linog mahigala. Kung diin na daghan ang nga daot dito, doon ay gika-report na pinakaulahi mahigala, kapin na 50 ang mga nangaangol. Oo, preparado na ang Japan, ha? Preparado na, kuya, na kayo ng ilahang mga building mahigala, kung asa, musayo-sayo or na, pero daghang pagyapong kadaot ang nahimo sa maong magnitude 7.1 ang tayog nga na sinati kagahapon sa hapon. Unya, ito ka nang hisgutan atong siren mahigala ang mga katikaran dito. Og samtang dire sa tuang nasod, kuyaw, mas kuyaw dire. Krisis sa politika, wa pagyapon na mahuman ang baha. Sus, mga naapektuhan, luoy kayo ni mga taga Suksarjen, gilinog na, gibaha pa. Human ang mga natala ng mga linog mahigala, doon na pa'y mga pagbaha nga na sinati tungod sa dili mayong lakat sa panahon. Unsa man ni wake up call. Di lang sa gobyerno mahigala, kanatong tanan. Alang sa katawhang Pilipino, na ang kalamidad sa una hangtod karon, mo nagingon nila, laban lang! Dili pwede mo surrender, mga higala. May buntag sa itong mga kaigsuunang mga manging isda sa Pangil Bay, mga higala, Dias Tubod, Baroy, naman sa Lala, o sa tanang dapit, diri sa may dapita sa Jimenez. Good morning, kanatong tanan, sa Tudela. May nga buntag o may buntag usab sa atong mga manging isda sa Ligwasan Mar, sa Maguindanao, Del Sur o Del Norte. O siyempre sa Davao Oriental. Daghang mga balita ngayon, masayaran sa kinatibukan sa itong tulumanan. Aniyan ang mga nagunang mga headlines. Headlines. Sa mga nagunang mga balita, mahigala at tangin ninyo kung asa na sikop sa mga otoridad. Wa pagyapon mo undang sa pagpahihotong iligal nga droga, dris, dakbayan, skinapawang. Headlines. Ito usaba sa lungsod sa Kabakan, mahigala. Barangay Kagawad, ha? Uy, doon larabang barangay election, mahigala. Kining barangay Kagawad sa Kabakan, Cotabato, na aresto tungod usab sa pagpayuhot sa illegal nga droga. Headline. Dito sa Carmen, Cotabato, doon ay kasong acts of lasciviousness. Ay, naasaba din. Nasikop mga higala sa itong mga otoridad. Headline. Sa Misayap, Cotabato, dito mga higala, nag-sanipuwer sa kinatuang mga otoridad nga nag-resulta sa pagka-aresto. Sa libungan, Cotabato, nga taga-Misayap, tungod sa illegal nga droga o di lang droga na sakmit, pati kanang armas. Headline. Sa Esperanza Sultan na Kudrat, mga higala, ang usa ka senior citizen, 72 years old, gipusil, mga higala, dito sa may Esperanza Sultan Kudrat. Headline. Samtang sa pika sa bahin, Sandigang Bayan, gipa-aresto ang mga kaning opisyal sa Sultan Kudrat, may kalabigitan sa PDAF ni Napoles. Headline. lakin sa kanimong opisyala samtang sa pikas mahid mga higala dito sa Maguindanao del Norte sa dato udin na unom ka mga commercial establishment ang nasunog. Headline. Sa Jensan, kawatan og manok. Patay humanakig inkwentro sa mga pulis. Headline. Sa Pangil Bay, Misamis Occidental, mga higala, at ang ininyo, pipila ka mga barangay opisyal, nagreklamo sa lungsod sa pagtuo nga media nangayo og kantidad human sa interview. Ay, kisa ni mga media, hali, media-media ni. ECDC, attack, collect, defend, collect. Kuya, mga media, no? Mo naging na ito ni mga media, mga higala, sobra pa ni sa mga pulis, no? Kaya ang pulis mangutong. Ang pulis nga nagapangutong kutungan sa media. Headline. Drug pusher may gala na dakpan human na gikasa ang bypass operation dito sa Usami City. Headline. Oga sa Davao Oriental at ang ininyo mga higala, laborer na sikop usab sa pagpayuta sa illegal nga droga. Aha. Oga samtang sa pika sa bahin. Magnitude 5.6 nga linog na tala sa Baganga. Headlines. Og mga 4P sa beneficiary sa Caraga ni-graduate na og gitagaan pa og rice assistance. Headlines. Pagkalable. Samtang sa pikas bahin mga higala sa atong mga balita nga nasudnon. Honteveros ni babaga sa panukala nga nuclear energy program sa administrasyong Marcos. Headlines. Samtang sa pika sa bahin na kung diin importansya sa mandatory evacuation na center og disaster resilience department na gihatag doot ni Senador Bongo. Headlines. Detalye sa mga balita, musunod na
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Igop sa kape mga higala mga piyos at ha? Kopiyaki 7-in-1 o 3-in-1. Ano yan mga higala? Ato ang lamian kayong kape.
2: Kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kopiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ah, nagkape ko Kopiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapo di mong batiran ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito yung mong tulog. Pero pag mata niyo mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong una-una.
2: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy! Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ganun kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ito sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Mulay?
4: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dysmenorrhea ni Connie Cervantes, taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
7: Pinaudit ko ya, kay isauna ko ya sa kan makuya nang dugun ko tapos gamay lang adungog ko anang yaki kuya gusto la yan ako sa tibo man din sa kay karon magtunong na og kana petsa akong ligla tapos dili na magsakit ang akong pugun kuya.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:17 na higalang atong oras o gakaroon sa detalye sa itong mga nagunang mga balita kung diin o sa kamakusog na linog ang nitayog sa nasud sa Japan kung diin natalang 7.1 magnitude nga ni linog sa Kumamoto Prefecture, Japan. Tungod sa grabing pagtayog, nagagawas dayon og tsunami warning ang mga otoridad o gagilauman ang pagsaka sa balud sa kadagatan sa Japan. Gipahimangno na sa mga mulupyo, nagapuyo daplin sa baybayon nga mamakwit dayon o mag-amping. Padayon ang ginahimong nga monitoring sa Japan Meteorological Agency sa maong sitwasyon. Ang kamumuto o ang kamamuto o sa kining lugar nga makita na sa rehiyon na sa Kyushu nga ilado usab nga earthquake prone area o aktibo nga fault line sa duol nga Pacific Ring of Fire. Niadto nga 2016 na kasinati usab og grabing nga mga makusog nga linog sa mga lugar nga nagresulta sa grabing kadaot og pagkadaot sa mga infrastruktura ug mga panimalay. Sa kasamtangan, naghimo og inspeksyon ng mga lokal ng mga otoridad sa mga building, kalsada, infrastruktura aron masigurong luwas ang publiko. Wala pa'y gika-report ang grabing kadaot o namatay. Apan, padayon pa ang nagpagbantay sa posibleng epekto sa tsunami og aftershock. Samtang sa pika sa bahin ng mga higala, dugang ang mga balita nga nasugnon na kung aasa miabot sa White House si Ukrainian President Volodymyr Zelensky aron makigatagbo kang US President Donald Trump. Di naglaom kini nga makakuha og dugang anti-ballistic missile defense system. Taliwala kini sa nagakahitabo nga gera nila sa Russia sa gawas sa pagpangayo og dugang nga mga supply sa mga hinagiban na sulayan usab ni Zelensky nga mahatagan ang Ukraine og lisensya aron na sila mismo makahimo og ilang kaugalingong Patriot interceptor missile nga ilang gigamit karon. Matud pa ni Zelensky nga ang pagabaton og lokal nga produksyon sa mao nga mga missile magasilbi kani og dakong tabang batok ka sa nagkadaghang ballistic missile og drone attack nga ginhimo sa Russia batok ngadto kanila. Diin nagitaho sa alkalde sa Moscow nga miabot sa 390 ka mga drones ang mitarget sa ilang dakbayan sa naglabay nga gabi.
0: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
1: Alas 5:20 na higala nga to ang oras samtang sa pika sa bahin sa mga dugang balita ang pang-international.

0: navigation equipment. Pag atiman sa kinaiyahan o ang search and rescue operation. Apan, pipila ka mga Gulf states ang nibabag sa maong. Pagpahamtang o gabayrono na para sa mga barko nga muagi sa Strait of Hormuz, giklaro usaba sa International Maritime Organization nga dili parte sa kasamtangang negosasyon. Ang unsa mga bag-ong panukala may kalambigitan sa shipping routes o traffic management nga gikinahanglan na muagi pakini sa ilahang mga assessment. Dugay nang tukod ang IMO kung International Maritime Organization ang international shipping lanes sa Strait of Hormuz nato nga 1968. Apan sa kasamtangan ginagamit pagyapon kini nga bahada sa Iranian mines. Giawag usab ang Iran mga o sa Iran ang mga barkong mogamit sa maong nga rota nga duol sa katubigan sa Strait of Hormuz. Samtang ang Estados Unidos usab nagpamahayag og suporta para sa mga barko nga moagi sa maong nga rota nga mas duol sa Uman.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:23 sigalang ato ang oras.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Diretso kita atong lakbitan ng mga balita nga pang national diri sa tuang nasud mga higala.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Nagapamahayag ang mga pipila ka mga political analyst mga higala sumala pa ni PhilBidik Administrator Pompey Lavenia. Ihulagway ini nga murag naa sa laing planeta ang ikalima nga State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sumala pa ni ini nga nakalimtan o gawala gayod na sampit sa Pangulo ang tinuod nga kahimtang sa nasud. Dino sa kamataga upat sa mga Pilipino ang nagutubang karon sa involuntary hunger o tinuod nga kagutom. Gipatikos usab ni ini ang kakulangon sa klarong plano o pamaagi gikan sa gobyerno kung unsaon na pagtubag ang paghatag og solusyon sa kasamtangang krisis sa pagkaon. Dismayado usab kini sa sakop sa Kongreso. Lakip na nga mga representante gikan sa Cagayan de Oro nga sigig palakpak samtang wala man lang gitagad ang kalisod sa kahimtang sa katawhang Pilipino. Sumala pa ini nag-usik-usik og laway, way kapuslanan ang labaw sa usa ka oras nga diskurso sa Pangulo tungod kay napakyas kini sa paghatag og paglaom sa mga nagaantos og nagutom ng mga katawhang Pilipino.
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!
0: Samtang sa pika sa bahin na higala, dugang mga balitang nasunod.

Agi babaga ni Senadora Risa Hontiveros ang panukalang gamito ng nuclear energy isip pangdinugay nga solusyon na sa taas nga presyo sa kuryente ug kakulungon sa supplies enerhiya sa nasud. Si Hontiveros na nagasulte o mo ni iyang pamahayag human sa State of the Nation address ni PBBM na itong nilabay ng Hulyo 27 kung diin pagkatunaan kuno sa Kongreso ang nuclear energy isip parte sa plano sa gobyerno pakusgo ng sektor sa enerhiya sa nasud. Si Hontiveros nagkanayon nga dili siya muuyon tungod na wala sumala kini kaugalingong pag ginakuhaan ng Pilipinas sa mga raw materials o kinahanan pa mag

0: himo o sa maong paghimo og nuclear energy. Sumala sa magbabalaod nga tanang mga radioactive materials gikinahanglan i-import pa sa laing mga nasod hangtod sa kasamtangan daw wala pa'y klaro ang maong sistema sa Pilipinas sa para sa luwas nga paglabay o radioactive wastes. Sumala pa sa senadora, dapat pagatunan na lamang sa gobyerno ang pag-develop sa mga renewable energy sources sama sa solar system, hangin o lain pa o geothermal. Gatagagdot ni ini-ini nga daghang pang mga renewable energy resources ang Pilipinas. Dili pa ubos o ang maong plano nga energy, nuclear energy, wa pa'y klaro kini alang sa kaluwasan sa katawhang Pilipino.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.28 na higala ang ato ang oras sa pika sa bahin sa mga dugang balita nga nasudnon. Ihatagang importansya ni Senador Bongo ang pagpatukod o mga dedicated o luwas ng mga evacuation center sa tibuok ng nasod aron na masiguro nga hapsay maayo ang adunay maayong masilungan ang katawhang Pilipino sa kadadunay kalamidad. Sumala pa niini nga dugay na niyang nakita ang kalisod sa mga kababayan nga mapugos, mamakwit o naga dinutdutay sa mga basketball court, classroom, covered court nga ilahang pansamantala nga pasilidad og dili kini luwas. Sumala pa ni Go sa iyang pagpasalamat nga nahimo nga balaod diantong December 2024 ang Republic Act 12076 Uligtas Pinoy Center Act kung nga diin siyang principal author og co-sponsor. Tumungo sa mga balaod nga adunay mahimong evacuation center sa tanang mga munisipalidad sa tibuok kanasod, dungan ni ini sa pamahayag usab sa sona ni PBBM, sugdan ang pagpatukod og mga mandatory evacuation center. Gipaniguro sab ni Go nga pagatutukan sa Senado ang implementasyon aron masiguro nga adunay igong pondo ga maayong paggamit sa kwarta sa katawhan. Sumala pa ni ini mas maayong nga gamiton ng pondo sa mga proyekto mapakinabangan sa publiko sama sa evacuation center kaysa magsayang o kontrobersyal nga proyekto sama sa flood control scandal nga ang tudkaron. Wa pa'y napatubag, hilabi na mga matinud-anon nga nagkawat o bilyon-bilyong nakawat ni ini. Dugang pa sa Senado, amendahan ng National Building Code nga ulahing gibago niya itong 1977 aron na masigurong tukma kini sa makabagong teknolohiya o gamas ligon batok sa epekto sa climate change. Giduotosab niini ang Senate Bill Number 173 nga ang tumong itukod ang Department of Disaster Resilience o sa cabinet level department nga maoy mutrabaho sa disaster risk reduction, preparedness, response o paspas nga pagbalik sa normal nga panginabuyan sa mga katawhang naapektuhan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.30 na higalang ato ang oras samtang sa pika sa bahin. At ang ininyo mga balita sa gilalaing parte sa Mindanao. Sumusunod na samtang tungod kay gikapoy kamahigala sa wala tuong trabaho, ayo kalimti pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil. Makatabang kini tanggal pamaol.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako, magkudya ka ng yung buhok pa wala. Napahak, yan yung wala tabuan, buhok, kanaginalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, ibutangan na kong Yaki, nanukod ito. Salamat ito, Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragun! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Masa mag-sikreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra. Ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha. Pagganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:33 na igalang atong oras karon sa mga balita sa ginanlaing parte sa Mindanao.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Atong nalakbit ang mga balita may galagi kanusa diri sa probinsya sa Cotabato kung diin sa Kinapawan na City na aresto sa mga awtoridad sa gikasang search warrant operation ang suspitsado nga nalambigit sa pagpayuhot sa illegal nga droga sa may Purok Apple Barangay Singaw ni Ining Dakbayan alas 11:38 ang takna kagahapon. Naresto ang suspitsado ang usaka nagngalang Ayan, 50 anyo sa delivery truck driver nga mulupyo sa naasoy nga lugar. Naghiusang nga mga tauhan sa Philippine Drug Enforcement Agency, Pideya Regional 12 o ang City PNP sa Kinapawan o gipatuman ng search warrant operation nga gipagawa sa Regional Trial Court of Branch 23 ni Ining Dakbayan. Dito nakuaga siya bu ang among suspect na nagkantidad og 346,800 pesos. Kaso nga paglapa sa Republic Act 9165 o mas inilaisip Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-aatubangon na ni ini.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Sa Kabakan na Cotabato o sa Kabarangay Kagawan ang giaresto pinagi sa search warrant operation. Human na kini sumala pa nalambigit sa pagpayuhot sa illegal nga droga dito sa may Sityo Lumayong, Barangay Kayaga, Kabakan, Cotabato. Si Kagawad, Barangay Kagawad, kini mga higala, mulupyo sa Purok 4 ang sumala pa na aresto alas 6 ang takna. Kagahapon sa buntag kung diin na na-recover nga to kaniya ang Cebu. Og usaka armas di Puego nga 38 caliber revolver og dunay mga buhing bala. Pag-atubang sa kasong paglabas sa Republic Act 10-591 kung illegal possession of firearms and nomination ng maong Barangay Kagawad, gawas pa sa kasong paglabas sa 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Sa Carmen, Cotabato, naaresto sa mga higala ang usa ka wanted person nga nagatubang og kasong acts of lasciviousness. Gikasa sa mga otoridad ang warrant operation human kini naispatan na sa Sityo Malugasa, Barangay Lilyungan, Carmen. Alas 9 ang takna niya itong nilabayang adlaw nga Lunes sa kung diin na si alias Munmon na nga mag-uuma na aresto sa mga tauhan sa Carmen na PNP, Second Cotabato Mobile Force Company. Pinagi sa warrant of arrest nga gi-issue sa korte. Ang warrant of arrest nga gipagawasan niya itong Oktubre 15, 2025 sa Municipal Trial Court in Cities, Sub-Judicial Region nga naamay mutang sa Dakbayan sa Kidapawan. Kahulat na lamang o commitment order among dinakpan para sa pag-atubang ni ini sa kaso sa korte nga nag-issue warrant of arrest batok ngadto kaniya. Samtang higala, balita usab gikan Dito sa Osamis City, nadakpan sa mga otoridad ang nagpayuhot og ilegal nga droga. Pinaagi sa atong kaubang si Renzo Malino, gikan sa Joy FM Pangil Bay, 87.7 Joy FM Pangil Bay. Ang maong detalye sa mga balita.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Renz.
8: Suspek sa pagbaligya sa illegal nga droga sa Osamis City nadakpan. Wa na makaepsod sa kapulisan ang usa ka suspek nga gituhaw na lambigi sa pagbaligya sa illegal nga droga atol sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Osamis City. Atol sa operasyon, na-recover gikan sa suspek ang 500 pesos nga gigamit isip bypass money. Matupag ang gigamit sa operatiba nga doon ang kiniminarkahan nga kwarta. Gawas dini, nakuha usab ang 5 kalaing putos na gito ang dunay sulod nga shebo nga mo'y dugang ebidensya batok sa suspek. Sumalapas ka pulisan ang body search o inventory sa mga nakumpiskar na mga ebidensya gihimo ubos sa husto nga pamaagi o gisaksihan sa mga miyembro sa local media o sa barangay kapitana subay sa mga gikinahanglan usab nga nakalating sa balaod. Sa pagkakaroon, anaana sa kustodiya sa kapulisan ang suspek samtang gihikay na ang formal nga pagpasaka o kaso batok kaniya tungod sa giingong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 samtang padayon sa bang imbisigasyon aron masuta o doon na pabasiyay mga kauban sa maong ilegal nga kalihukan nga nakasulod sa dakbayan sa Osamis. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagang salamat, Renzo Malinog, sa mga balita samtang sa pika sa bahin dito sa Esperanza Sultan Kudarata Province, mga higala. Angolang 72 anyos nga senior citizen human kinigi Luthang samtang anaa sa Puro Kamanga Barangay Numo Esperanza Sultan Kudarat kagahapon sa hapon. Ang biktima nga si Junito Canario nga mulupyo sa naasoy nga lugar kung diin na sumala sa investigasyon sa Esperanza Sultan Kudarat PNP alas 5:30 ang takna. Kagahapon sa diyang manghugas na untang biktima. Kumana sa iyang trabaho sa bukid kalit lamang nibutho ang suspect nga nailhang si Hansel Arbanya nga silingan ra usab sa maong biktima og giluthang niini ang maong senior citizen. Ang biktima nakahiagom og samad pinusilan sa iyang likod humana sa maong insidente ni sibat dayon ang suspect samtang ang biktima gitabangan pa og dala sa ospital aron matambalan. Sa kasamtangan nagpahigayon na og force of operation ang Esperanza PNP para dakpo ng maong suspitsado. Wa pa matino kung sa'y motibo sa pagpangluthang sa maong suspitsado.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Balita higala gikan sa Sultan Kudarata Province kung diin nagpagawasan Sandigang Bayan 3rd Division ng Warrant of Arrest batok sa kanhing representante, congressman sa Sultan na Kudarata Province kang kanhing congressman Arnold Fugo. Ingon man sa kanhing mayor sa Libak, Sultan Kudarata, si former mayor Junicio Bisana. Og duha pa nga mga kaning opisyal sa maong lungsod may kalambigitan kini sa irregularidad sa paggamit sa ilang priority development assistance sa Fancun PDAP sa panahon ni Napoles. Magatubang og upa ang naasoy nga upat ka mga akusado og duha ka kaso nga graft og duha ka malversation of public funds. Sigon sa Sandigang Bayan, nakakita sila og probable cause para pagasakaan og kaso ang maong mga akusado og karon gipadakop na sa Office of the Ombudsman. Nagapagawas na usab ang korte og hold departure order aron mapunggan ang paglaya sa niini sa kasamtangan na wala pa'y gipagawas ng opisyal nga pamahayag ang kampo sa mga akusado may kalambigitan sa ginatubang niining mga kaso.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Sa dato din na Sinsuat na Maguindanao del Norte, walo ka mga commercial establishment ang gilamoy sa kalayo sa nitawong sunog kagahapon sa hapon sa may barangay Tamuntaka. Apil sa mga nasunog ang usa ka printing shop, usa ka pet clinic, usa ka ready-to-wear kon RTW shop o galima ka mga magkatapad nga pawn shop. Paspas nga nirespondi ang mga fire volunteer brigade o ang Bureau of Fire Protection sa kasamtangan nagpadayon pang himong investigasyon na may kalambigitan sa maong insidente.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Balita gikan sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, naaresto sa mga otoridad sa gipahigayong search warrant operation sa Katiil ang usa ka laborer nga nalambigit sa pagpayuta sa illegal nga droga. Og dugang pang mga balita, pinagi usab sa tung kaubang si Tinig 26. Erwin Madhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Nasikop ang usa ka laborer ato sa gipahigayong search warrant operation sa Katiil Municipal Police Station na uban sa mga sakop sa PIU DOPPO o First DOPMFC sa Sitio Tinumbo, Barangay Poblasyon Katiil sa Miaging Adlaw. Gilang dinakpan sa alias ng Mike, 36 anyos laborer nga residente sa maong lugar. Narecover gikan sa suspetsado ang usa ka caliber 38 revolver nga walay serial number o adunay 5 kabuhing bala, 13 kabuhing bala sa caliber 45 pistol o usa ka firearm holster. Ang suspetsado o mga nakumpiskang ebidensya anana sa kustodiya sa Katiil Municipal Police Station samtang giandam na ang kaso batok kaniya tungod sa paglapas sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa laing bahin, usa ka magnitude 5.6 galinog ang mitayog sa 33 kilometros sa habagatang Sidlakan sa Baganga, Davao Oriental, alas 7:06 sa kagahapon sa buntag. Sumala sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX, ang ninog adunay giladmon 20 kilometros. Natala ang intensity 4 sa Dakbayan sa Digos, Davao del Sur, samtang intensity 1 ang na-record sa Dakbayan sa Davao, nabunturan sa Davao de Oro, malungon sa Sarangal, sa South Cotabato o San Fernando sa Bukidnon. Sa pagkakaroon, wala pa'y giluwatang report bahin sa dakong kadaot o mga casualty nga may kalibutan sa maong ninog. Gipahinumduman usab sa ahensya ang mga residente nga sundon ang mga safety protocols o mga panghimangno sa lokal ng mga otoridad aron malikayan ang peligro o panahon sa mga pagtayog. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Madhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.44 na higalang atong oras sa dugang mga balitang pang nasudnon. O sa mga balita sa ginalaing parte sa Mindanao Higala, balita gikan dito sa Davao City. Gibisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang gitukod ang expanded pambansang pabahay para sa mga Pilipino kon 4PH program. Subala pa ni ini nga dili lamang ang pagtukod sa mga gambalay ang gikinhanglan kundili ang paghimo usab og kompleto og ligon nga komunidad adi na dunay access ang mga mulupyo sa batakang serbisyo. Sa pag-inspeksyon na niini sa People's Ville 1, 2 og 3 sa Kalinan, Davao City, namatikdan niini ang daghang kabataan nga nagpuyo sa maong housing project og tungod niini gilantaw daw sa gobyerno ang pagtukod og eskwelahan na sulod sa komunidad aron mas mapadali ang pag-eskwela sa mga kabatanunan. Dugang paniini nga adunay sumala pa dool nga merkado nga panginabuyan o guban pang mga serbisyo publiko aron mapahimong angay nga puyan na ang usa ka housing project. Kauban sa inspeksyon ang mga opisyal sa DHSUD, DPWH o guban pang mga opisyal sa gobyerno. Samtang sa Pikas Bahin Balita Igala, gikan dito sa General Santos City, patayong usa ka kawatan og manok. Human kini nakikinkwentro sa mga pulis gamo aresto unta ngadto kaniya. Na Nahitabo ang pagpangawat o pangsabong nga manok sa Purok 1, Barangay Ligaya sa General Santos City, alas 2 ang takna kagahapon sa Kadlawon. Sigun sa reporta sa mga otoridad, nakadawata silang tawag agikan sa mga mulupyo sa maong lugar. May kalambigitan na sinitabo nga pagpanaka, pagpangawat sa panabong nga manok. Paspas nga manirespondi ang mga pulis o pag-abota sa maong lugar, nisibat na ang usa sa duha ka mga sospek. Nga sakay sa motorsiklo samtang nidagan ang usab ang usa pa o dali kining gigukod sa mga niresponding nga mga pulis. O nga naabtan kini o naaresto apan ni sulay pag sibat o dito nakigapinosilay sa mga pulis hinungdan nga napo sila na kini kaya nisulay og pang-agaw kuno og service firearm sa pulis nga unang naka-aresto ngadto kaniya. Gidala pa sa Balay Tambalanan ang maong suspitsado apan gideklara kining dead on arrival sa attending physician. Padayon pa ang verifikasyon sa pag-ila sa maong napatay nga suspect samtang gigugod pa nga duha pa nga kaubanan ni ini nga nakasibat human ang maong insidente.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Balita higala gikan na dito sa lungsod sa Dangkalan, Bukidnon. Kung diin na naaresto sa mga otoridad ang usaka membro sindikato sa pagpayuhot sa illegal nga droga sa gikasang anti-drug operation sa Purok 9 Barangay Miaray, Dangkalan, Bukidnon. Itong nilabayng adlaw sumala sa Bukidnon Provincial Police Office. Nasikop ang suspect nga si alias Tonton kung diin nakuha nga ito kaniya ang nasa 5.28 grams nga shabu nga nagkantidad og kapin kung kulang 36 mil gawas pa sa illegal nga droga na kumpiska usab. Ang gihimong ang motorsiklo sa mga suspect na ginagamit sa iyang operasyon. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 umasin nila isip Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-aatubangon sa maong dinakpan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:48 na higalang atong oras.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Uban kita mga pe sa Coffee Yaki 7-in-1. Naghulat usab si Okira. Ania mga higala, lami usab ning Okira 5-in-1 Coffee.
10: Sweetheart, ready na.
11: Wow, kasweet ba o?
10: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Tabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
10: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
11: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
10: Kalami ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Unya, sweetheart, ha?
12: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
13: Bilong lagi, nahantog ka rin.
14: Gano po?
13: Eh, marob din naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
14: Ang imo hantiin.
13: Ang imo hantiin ko.
14: Oo.
13: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
14: Oo.
12: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:50 na higalang atong oras. Padayon kita sa pagkatod sa mga balita sa gilalay nga parte sa Mindanao.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Higala balita gikan na dito sa dugang nga mga balita higala. Gikan na dito sa may P. Palma area. Atong sayro ng mga dugang mga balita, pinagi sa itong kaubang si Tinig 11, June Villa Soto.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Good morning ka, June.
15: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Isang Finso operator ang nakuha na ng baril, bala at mga illegal na droga sa ginanap na implementasyon ng search warrant sa Barangay Barunyes, Libungan, Cotabato, alas 5 ng madaling araw kahapon, 28 sa buwan ng Hulyo 2026. Wala nang ang kawala pa. Ito yung target matapos na nakuhanan ng dilisensyadong baril, mga bala at illegal na droga sa implementasyon sa Purok Santan Barangay, implementasyon ng search warrant sa Santan Barangay Barungi sa Libuan na ayon sa ulat na pinalabas ni Police Major Arnold Andaya, ang hepe ng Libuan Municipal Police Station na kinala na sa coating suspect na si alias Perper, 41 anyos, may asawa, isang chainsaw operator at dating nakatira sa Barangay Poblasyon 1, Mitsayat Cotabato, ngunit ngayon ay nakatira na sa nasabing lugar. Sa pamumuno ni Police Lieutenant Percival Modisto, Deputy Chief of Police ng Libuan PNP, bit-bit ng mga operatiba ang search warrant number 26-037 na pirmado ni Judge Reynera Osoa, ang presiding judge ng Regional Trial Court Branch 18 kaugnay sa paglabag sa Republic Act 10591 umas kilala bilang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act na nagbibigay ng karapatan sa pulisya na halugugin ang bahay ng suspek. Na-recover ng mga operatiba sa pamamahay ni alias Perper ang isang kalibre 45 pistola, mga bala at tatlong medium size na mga pakete ng plastic na naglalaman ng pinaniniwala ang shabu. Nakapiit na ngayon ang suspect custodian facility ng Libuan PNP at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 10591, ang Comprehensive Firearms and Ammunition Act at Republic Act 9165. Umaskirela bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat, June Villasoto, sa pinakauling update, mga katinig, gikan na dito sa Pipalma area samtang sa pika sa bahin sa lungsod sa Pigkawayan. Sakop Gyapon sa Pipalma area kung diin na-aresto ang usak lalaki human kinin na musil sa usak motorcycle rider sa may Zone 2 Barangay Upper Bagger Pigkawayan na Cotabato kagahapon sa Kadlawon. Ang maong dinakpan na alihan na ilhang si alias Nonoy nga mulupyo sa maong lugar kung diin sumalapag ilipusil ni ini ang usaka alias sa Ryan nga mulupyo sa Barangay Central Katinggawan Midsayap Cotabato. Sa investigasyon sa mga otoridad na Siren nga samtang nga nagamaneho sa iyang motorsiklo ang maong biktima kalit lamang kinigiduol sa mga suspek o giya luthang sa makahadagang higayon. Nakahiagom ang biktima o gasamad pinusilan sa iyang tiyan apan nahimo gyapon ni ini nga makasibat sakay sa iyang motorsiklo o gapadulong ngadto sa Libungan Hospital. Humana sa maong insidente na ilan sa biktima nga suspect o naghimog porosot operation ang Pigkawayan PNP nga nagresulta sa pagka-aresto ni ini. Personal nga grads o panagbangi ang motibo sa maong krimen.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Balita higala, gikan na sa Pangil Bay, Misamis sa Occidental, kung diin mga miyembro sa media gireklamo sa mga government official. Kuyawan ni mga media, dili ni media, media.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
8: Pila ka mga barangay official sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte, nagreklamo sa usa ka nagpailang media nga nangayo matudpa kini og bayad human kini nakapahigayon og interview. Nagpahayag og reklamo pila ka mga barangay kapitan o mangkagawad human sila giingong giduulan sa usa ka tawo nga nagpaila nga miyembro sa usa ka media outlet aron maghimo kini og interview. Ug matod pa sa nagreklamo, human mahuman ang maong interview, nangayo kuno ang maong individual o salapi isip bayad sa gihimong interview. Tungod niini, nabalaka pipila ka mga opisyal sa barangay o nag-awhag sa ubang mga opisyal o sa publiko nga magmatngon batok sa mga tao nga mahimong mugamit sa ngalan sa media alang sa personal nga interes. Gipahinunduman usab ang publiko nga ang mga litihimong media practitioners kasagarang adunay klarong identidad o identity o ang ilang pagkuha o informasyon alang sa balita dili angay mahimong paagi aron mangayo og bayad gikan sa ilang mga ma-interview. Sa pagkakaroon, gihangyo ang mga posibleng biktima may report dayon sa gikinahanglan o kinahanglang mga otoridad ang susamang nga panghitabo aron maimbestigahan usab ang mga pangita usab ang maong mga suspetsado aron matagan kini gustong aksyon. Samtang ikatakdaw sab nga kini pagaisigutan ato si pegayon nga regular session sa liga ng mga barangay o matud pa nga diin angay kini pagatukion aron dili na usaba mausab pa kining maonga nahitabo. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panginbe.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Samtanga dito sa 105.7 Joy FM Davao Oriental, mga 4-piece beneficiary sa Karaga ni Graduar, Gihatagan o Rice Assistance. Detalye sa mga balita, pinagi ni Tinig 26, Erwido Badhay.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
9: Gipahigayon ang Breakthrough 2026 Graduation and Exit Ceremony alang sa mga beneficiaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipinong Program of 4Ps sa munisipyo sa Caraga sa Miaging Adlaw. Isip suporta sa maong kalihukan, naghatag si Governor Nelson Boy ng hirang o grace assistance ngadto sa mga 4Ps graduates. Sumala sa provincial government, ang mga suporta na pagkita sa padayon nga pakigtambayayong sa mga national government agencies aron mapalig-on ang mga programa alang sa mga pamilyang nanginahanglan o matabangan sila sa ilang pagbalhin ngadto sa mas lig-on o independente nga panginabuhian. Padayon usab ang paningkamo sa provincial government sa paghatag serbisyo o suporta alang sa kaayuhan sa mga pamilya sa Davao Oriental. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Omadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Higala alas 5:58 na ang atuang oras samtang sa pika sa bahin. Dugang mga balitang lokal mahigala gikan diri sa probinsya sa Cotabato. Hoy, may nga buntag una sa itong mga kaigsunan diya sa may barangay Santo Niño nining Dakbayan sa Kidapawan na formal na gagiablihan sa lungsod sa Banisilan, Cotabato ang ikabay o niyadtong kagahapong adlawa ang ikalima nga kaadlaw nga six governor lala simultaneous exercises kun SIMEX on mass casualty incident for vehicular crash, earthquake, landslide o flooding incident. Ang maong aktibidad, gisalmutan kini sa mga first responder gikan sa ginalaing mga lungsod sa probinsya sa Cotabato nga gipanguluhan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Kini maghatag og higayon sa mga lokal nga gobyerno ipakita ang katakos niini pinaagi sa kompetisyon. Kailangang abilidad og kaandam sa ilahang mga abantero ug mga responder sa pag-rescue sa panahon sa emergency o emergency response skills, apil di ang emergency transfer, victim management, transport and endorsement, hailing, swift water or river crossing, map reading o land navigation, low angle rescue o triangling o paghimo o triaging. Sumala pa ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza nga pinaagi sa maong SIMEX mas mapaligon ang katakos o koordinasyon o kaandam sa mga unang taga-responde sa mga komunidad nga magasilbi nga maoy training aron na mas lalo o lali o mapaligon ang ilahang katakos sa naasoy nga pag-responde sa panahon sa emerhensiya.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Higala, wala kita igong oras sa unang bahin ng tulumanong Tinig ng Bayan. Musunod na itong primetime edition para sa paghisgot sa mga importante kayong mga hisgutanan karong adlaong Miyerkules.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Sa ngalan ni Tinig 43, John Andro Tabugok, Tinig 4, Loy Rosario. Maing buntag ka natong tanan.
2: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahona daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayo naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy, gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naa na ta karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
14: Dali nang anak og wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
16: Itong pagbuntis ko, sige ako pumaplas sa Yaki Oil. Ang dali nang itong pagbasa ko, mahuman ko ligo, magaplas din sa Yaki Oil.
17: Aha.
16: Kapag bago ko matulog, makaplas din ko Yaki Oil gihapon.
14: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
18: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
19: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM Caraga.

Oras mga katinig, alas 6:05 na. Welcome sa itong programang Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM Davao Oriental. Good morning, madayo na timprano. May buntang sa itong mga tipaminaw sa itong istasyon mga katinig. Karong adlaw, Miyerkules 29 na sa bulan sa Hulyo, no, mga kaigsuunan. Ilan na lang kaadlaw, muti kalbong na po ang ato ang bulan sa Hulyo, Agosto na po. Good morning, good morning, good morning, good morning. May buntag sa itong mga tipaminaw. Kamusta, kamusta sa itong mga katinig karong buntaga. Sa itong mga sayupan, hibangon, na itarabaho, na ay klase karong adlawa, mga katinig. Ang uban, bakulong dyan, hibangon, no? Pag-ikapoy. Ikapoy sa adlaw, no, mga katinig, ang trabaho. Pero padayon gihapon, mga katinig, mo na ang toang daily routine, no? Sa'yo pa kayo mabangon, mga kaigsuunan. Sa itong mga biyaheros, mga katinig, berting paita, no? Kay nisaka na po lang ito ang presyo sa ito ang mga petroleum products, mga katinig. Sakit na kayo sa bulsa, no, mga katinig. Eh, dugangan pa sa kaning mahal nga kuryente, no, mga kaisunan. Mahal nga mga palitunon karong panahuna. Mag-unsa na lang, no? No choice. Napay brown out nga sige lang og pamadlong, no, mga katinig. Pero Sabado na po, no, Agosto 1. 12 oras nga brown out, mga kaisunan. Diri sa Boston to Zaragoza Manay, no, mga katinig. Do we have a choice? Siyempre, no choice, mga kaisunan. Always na lang, no, halos kada bulan kining schedule power interruption sa NGCP o kaning Davao Oriental Electric Cooperative. Tungod kuno sa maintenance, halos kada bulan na maintenance. Nya perting mahal gyapon sa ato ang bill, no, dagko gyapon ang bill. Kabantay mo, no, ang 2,000 nga kada bulan, more nga po, walay pagbago. Nya, sige, mag-brown out, no, mga katinig. Pastilan. Yung pa, pastilan dolor. Perting paita, no, mga kaisuunan. Nagbawas ka og kaning consumption, kay lagi, mahal na kayo, pero pagtanaw ni mo si mong bill, usay po ba makakwanta nga asa man sila nagkuan, no, unsang adlaw sila mag mag-reading, no, kay usay di nato makita, no, mga katinig. Tapos pag-reading nila pagkasunod nga adlaw, due date na, no, or kaning tingbayad na sa inyong bill, no, mga katinig. Nga na kanindot ang serbisyo sa ato ang pinangga ang Adoreco, mga katinig. Jis minutos ang minamay sa itong oras ng alas 6, mga katinig, sa mga biyahero sa ito diha, amping-amping, mga kaisunan. Sakit kayo ang kuan, duha kasimanan ng taas nga kuan sa pagtaas sa ito ang petroleum products, no? Sunod-sunod eh. Wala pa ba ikaw? 100 na lang na ninyo. Ingon batong sa post, no? Mga katinig, kay sunod-sunod man. May bunta sa itong mga katinig niya sa Maymati City. Good morning sa mga taga mga kaisunan nato diya sa may San Isidro. Good morning po sa mga taga Lupon, Banibanay,
Governor Hineroso, good morning Kang Kwanday. Kagawad ini masinaring. Tama jud ka Sir Dan. Ayta, no? Mag-solar ta, mahal man pod. Morning dia wadog sa mga taga Mercedes. Sayo pa kay si Kagawad nakakuha na, naka-tune in na, no? May pagkapikapi dia or pamahaw, no? Sa mga katinig diha. Aghapon, no, na ay naitubong dakong sunog dito sa may Barangay Tibanban, no, Governor Hineroso, mga katinig. Diya sa may Purok Uno sa Pagita. Og 19 ka mga pamilya ang apektado sa maong sunog, mga katinig. Sumala sa Governor Hineroso Fire Station. Niabot sa first alarm ang maong sunog. Diin dilimubos sa unom ka establishmento o kabalayan ang gilamoy sa kalayo. Samtang parayin pa ang investigasyon sa BFP kung sa hinungdan sa maong sunog, mga katinig, or asa yun nanukad. Og dayong niresponde ang ato ang provincial government sa opisina ni Kong Chino Almario, mga katinig. Nagpadala dayon og food packs ban pang mga panginhanglan sa mga apektadong pamilya, mga katinig, sa maong sunog, no? Og dugang pa sa report nga may nalang kay walay na angol sa maong panghitabo, no, mga katinig. Gamping, no? Lalo na karong panahuna, no? Kining atong mga wiring sa atong balay, kining mga atong mga katinig nga pataka na lang og labay sa inyong mga upo sa sigarilyo, no? Mga katinig nato diha or napasagdan ng mga gamit, no, nga nakasaksak o usahay mga kos sa sunog, no, mga katinig. At ang BP, no, padayon ang kaning paimang, no, sa itong mga residenteng kanunay yung pag-amping, no, mga katinig. Lalo na sa mga balay nga gigama sa light materials, no, mga kaigsunan.

Good morning sa atong mga katinig, diripod sa munisipyo sa Katiil, mga kaisunan. May pagpanikisikay sa atong mga presidente po diha sa may Buston, no, sa atong mga katinig diha karon. Nakahaplas na ba og yaki liniment oil, no, mga katinig, especially kining mga atakihon og rayuma, no, sa iyo pa kayo tungod sa katugnaw sa panahon, no, mga katinig. Sa atong mga katinig diha sa may Katiil og kaning Buston, kining atong yaki liniment oil, no, mapalit na sa atong mga suking mga butika. Eh, pangitaan lang ninyo, no, mga katinig. O, syempre, aning lami nga pagbangon, syempre, na ay kauban nga lami nga kape, no, mga kaisunan. Kining ato ang Kopi Yaki na atay 7-in-1, mga katinig. Ato ang herbal nga kape, no, mga kaisunan, na ay ginseng, na ay mangustin o guban pang herbal nga makatabang sa ato ang panglawas, especially kining naglisod og bawas, no, mga katinig. Manjoy mga katinig nato nga na problema ning constipation, no. O ani ato ang hindot nga kape, no. Tao-tao jud, alam niyo na. Diretso nagbawas. No, basta ato ang 7-in-1 Kopi Yaki. O syempre napo tay 3-in-1, no, sa to mga katinig diha. Aning 3-in-1 Kopi Yaki na to, mapalit po din sa to ang mga suking mga butika. O syempre para sa mga relasyon nga medyo nibugnaw na, mga katinig. Painito na to sa Okira Coffee, mga katinig. Sa mga nangutana ng ganado, no, mga katinig, try lang ninyo kay ang uban ng butika, wala pa may ganado, no? Ganado capsule na to, mga kaisunan. Sa bani, no? Indot kayo ni sa itong panglawas, especially hago sa trabaho, kining usahay, wala na panahon sa inyohang asawa. No, kining makatabang, no, mga katinig. Og kana mapalit, no, sa ato ang kanami marketing, mga kaisunan. Diya sa may ano, Nicey Pharmacy, no, diya sa may Manay Easy Pharmacy, murag na sila ng ganado capsule, no. Og sa mga taga-Baganga, good morning sa mga diya sa may L8 Pharmacy, good morning, no, mapalit ato mga kuan diha Yaki products. Og sa mga butika diya sa may Baganga, alas 6:17 na ang atong oras, mga katinig. Kanang oras sa gato sa ito sa Bilongga Gold. Kaning mga katinig na ito sa mga nag-anto sa kaning rayuma, no? Yung mga sakit ng likod, tungod aning mga trabaho, body pain. O kaning ito mga katinig na nagsakit ang bakagwang or uban pa diyan ang mga balatian. Ay mga bukol, no, sa panglawas, ninot kaya itong Bilongga Gold o kaning mga humag-humag. Diyan sa may Mati, no, daghan kaya itong mga kundi, halos tanan ng pharmacy na ay Yaki products na ito, mga katinig. Diyan sa atbang sa DOPMMC, tama ba? Sa may provincial kuan hospital, ang mga kuan diha. Wina Pharmacy, tama ba? Sa iba kalibutan ng mga pharmacy na to, pero tanang nga pharmacy diha, no, na Yaki products na to, mga katinig. Alas 6:18 na, na ay gipahigayon nga educational assistance distribution, no, mga kaisunan, sa mga estudyante sa Kolehiyo de Caraga. Ang ato ang provincial government pinagi sa opisina ni Governor Nelson ng Hirang, mga katinig, alang sa 58 ka mga benepisyaryo sa maong tabang, no? Isip kabahin sa inisyatibo sa ito ang gobernador nga masuportahan ang mga estudyante
sa ilahang pag-eskwela o pag-upkabot sa ilahang mga pangandoy. Nindot kayo ni, no, mga katinig, mga deserve nga tabangan sa atong gobyerno alang sa ilahang pagtuon o sa pag-eskwela sa atong mga estudyante. Deserving dyan sila, no, nga makadawat. Sana all. Ingon na po sa uban. O, kana nga mga programa, no? Kani siya, murag every SEM yata or kaning every ano. Sa ako na ibawaan, always siya ginapahigayon yung programa para sa itong mga estudyante. Dili lang dili sa ano, ha? Sa CDC, no? Dito po sa kuan, Dorso or kaning mga eskwelahan diya sa may Mati, sa mga kolehiyo, no? Mga kaisunan. O nga pang anlawa, naigipay kayong po nga rice distribution, mga kaisunan. Pinagi sa Bagong Pilipinas Rice Program. O asa ang nag-facilitate ani ang ato ang provincial government, no, mga kaisunan, sa pagkigatambayang po sa local government support fund, financial assistance to local government units sa mga tricycle operators and drivers association diha sa Mati, no, mga katinig, nga nakadawat sa maong bugas, no, mga kaisunan. O gitambungan ang maong kalihukan ni Vice Governor Glenda Rabat Gaita o ni Congressman Chino Almario, mga kaisunan, o guban pang mga board members. Para sa maong kalihukan o kaning maong aktibidad, no, mga katinig, sa ito ang provincial nga panggamhanan. Congratulations, no, sa mga beneficiaries ani, no, mga katinig. Matipod tong kuan katong mga ni graduate diri sa ano, sa 4Ps, no. Manday graduation ng mga 4Ps diay. Ni mga ni graduate sa 4Ps, no, mga katinig, eh nakadawat gihapon og

0: Meaning, wala na sila ay ginapeskwela. Ano? Or man ay ilahang pag-peskwela sa ilang mga estudyante. Nanapod ko an kaning mo sulod ani ng mga four-piece beneficiaries kaning mga bag-o, no? Mga katinig. Gipahigayon ang maong four-piece rice distribution mga kaisunan sa Miaging Adlaw. Diri sa ito ang munisipyo. Mga katinig na ito ang mga four-piece beneficiaries. Gahapon na ay magnitude 5.6 ng linog noong mitayog diri sa Baganga ang sentro ani mga katinig. Tumalas sa FIVOX, no, mga kaisunan. Ang sentro ani is diya sa may Baganga, no, mga katinig. O lauman ang mga aftershocks, no. Pero itong sa Japan, jud, no, kahapon, 7.1 magnitude. Diba? No, gahay, no? Murag wala ka na wala gipagawas nga tsunami alert, no. Pero kana kusog na partner ba, no? 7.1, grabe ka kusog na. Gani ang kuan, ang Japan, grabe pa nang ilahang kuan kaning ka-high-tech, no. Kay murag naa na sila kanang earthquake nga kuan ba kanang ilahang mga building, di ba? Nga di basta-basta ang structure sa ilang building makakonjud og linog, dili kayo kusog ang impact, no. Building na, no, mga katinig. Pero nagya po yung mga kadaot, no, sumala sa report, no, mga kaisunan sa linog dito sa may Japan, no, mga katinig na Japan, doon lang may sa Pilipinas po, no. Ang lokasyon sa maong linog diyan sa Kumamoto Prefecture, Kyoshi, Japan, no, mga kaisunan. Na ay mga namatay, no, nasamdan og mga namising, labi na ay mga partial nga na-collapse, no, o usa ka shopping mall gituohang nibuto tungod sa gas leak, no, mga katinig. O gakapin 260,000 hangtod 300,000 ka mga residente ang gimanduan sa pag-evacuate at tungod sa kusog nga aftershocks o risgo sa mga landslide, no, mga kaisunan. Tumang pag-amping, no, sa panahon, naghapon, kuratan ako eh. Di ba, kung sugod naman itong news, di ba, gahapon? Action kay Kugawas, no, tungod sa 5.6 kalino gahapon. So, amping-amping ta, mga katinig. Alas 6:26 na, no, mga kaisunan, dugang sa itong mga national ng mga isgutanan, basig makauman na ito, ang ito ang JFM South Central Mindanao, mga katinig, kauban si Ka Romy Luspa, si Ka Ruby Padilla Season o si Ka Loy Rosario, no, mga katinig. O dagang salamat, no, mga kaisunan. Miyerkules na pod, no? Uma, Webes, pila ng kaadlaw, Agosto na. Kininyo katinig ka Erwin Umadhay, dagang salamat o gamping mong kanunay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Unsaon mo ni, uy?
3: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
2: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
3: Ah, mo ba day, Mads?
2: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
3: Na, Mads. sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
2: Uy!
1: Tinig ng Bayan!

0: Tinig ng Bayan.
1: Normal na po yun. Okay. Unexpected na po yun. Yun lang, hindi lang masyado pinapansin in the past.
2: Yun lang ang tanong kung sinong paniniwalaan na sa kanila. Kasi kung ang taong bayan ang tatanungin...
3: Yeah. Baka is experience siya. No? Pag sinabi mo ang bigas, hindi talaga nag 20 pesos.
2: Tumaas pa.
3: Sasabihin mo, rhetoric lang yun. No? Ano yun, hindi yung totoo. So prof, depende po sa talagang eksperyensya ng mga tao, lalo na yung nasa talaga sa laylayan ng lipunan. Hello prof.
2: Prof.
1: Yeah. Medyo nagchachapi po yun. Medyo humihina naman po yung ano yung
2: sandali, signal, may problema talaga. May kikik dito sa ano. Sa linya na lang.
1: Yan. Yan, medyo okay na.
2: Okay na.
3: Prof, sabi ko, depende, yung paggrado, depende kung ano yung tunay na nararamdaman at eksperyensya ng taong bayan.
1: Yeah, exactly. Kaya nga sinasabi natin pag tayo na nanonood or nakikinig ng SONA, may mga reflection questions sa mga tao. Like for example, ano ba yung magandang nangyari for the, kasi apat na taon na eh, no? Ano yung mga magandang nangyari nung the past 4 years? At ano na yung hindi nyo nagustuhan sa past 4 years? No? At ano yung gusto mong makita sa mga remaining 2 years? No? Yan yung usual na tinatanong natin, no, sa mga tao. And yun nga, sabi ko sa kanila, tingnan nila, no, yung kanila bang experience, naka-align ba, no, doon sa sinasabi ng Pangulo. No? So kung hindi siya naka-align, so most probably, no, disconnected pa rin yung Pangulo sa tunay na nararamdaman ng taong bayan. So ganun naman talaga yan. No? So medyo, no, kaya sabi nga natin, no, kung papaniwalaan yung lahat, no, ng mga achievements na na-mention niya, di ba? Ang daming na-mention achievements, bakit sa mga survey medyo mababa siya? Diba? So and kung yung administration patuloy pa rin i-deny yung survey, may problema tayo. Kasi yung iba, sabi nga natin na the first step, no, in solving a problem is to admit, no, that there is a problem. Pero kung ganito na hindi nila ina-admit na may problema, problema talaga yun, no? Kasi hindi natin masusolusyonan kung ikaw mismo hindi mo ina-admit na may problema talaga.
2: Ilan sa mga punto na binanggit dito ng Pangulo ang pagbawas doon sa bayarin ng ating mga kababayan sa kuryente. Ito pinaka-importante dahil pinaka-pobreng Pilipino ay nakakaranas ng napakamahal na presyo ng ating kuryente. Dito sa usaping ito, Prof, anong tingin nyo? Maibigay kayo ito ng gobyerno, itong sinasabing tax relief para sa middle class din na target na ng gobyerno at pati itong kuryente? Kasi si Senadora Risa Hontiveros nagsabi na kung saan yung binabanggit na nuclear energy bilang pangmatagalang solusyon daw ay hindi talaga ito solusyon sa problema ng mga Pilipino sa supply ng kuryente, Prof.
1: Yeah, magkaiba yung ano, no? Magkaiba yung issue ng nuclear, magkaiba yung issue ng systems loss, no? Doon sa systems loss, yun, medyo nabigyan ko ng ano yan, nabigyan natin ng pansin yan, kasi ito yung isa sa pinakamatagal na pinalakpakan eh. And sabi ko ano, na madaling sabihin, no? Like for example, sa systems loss, siyempre sabi na, hindi na dapat magbayad yung taong bayan ng systems loss. Ang tanong natin, sino magbabayad ngayon? Ang systems loss, yan po yung mga nawawala, yung mga nanakaw na ano, no, na kuryente. Alam nga naman pabayarin niyo yung distributor, no, yung mga electric companies, no. Alam nga naman sila magbabayad, no. Nangyayari kasi yan, for example, no, kung nag-deliver ang ano, no, nag-deliver yung generator, yung nag-generate ng kuryente, nag-deliver for example ng ano, 100 kilowatt, no. And then pag-distribute ng distributor, no, yung mga electric companies natin, yung nasingil na lang is 80 kilowatt. So may nanakaw na 20. Sino magbabayad ng 20 na yun?
3: So walang mekanismo, Prof. Sinasabi lang parang titulo, pero kung paano gagawin, ibang bagay na naman yun, Prof.
1: Ang sinasabi nyo lang is palitan daw yung ano, yung ipiralo. Yung sa ipiralo, iba din naman yun, di ba? sabi ko nga na, yun, no, maraming mga sinasabi doon, no, na ang dami niyang minimension about, ano, about yung mga ipapamigay naman, no, isang pag pinapalakpakan doon, yung, kahit ako po, malakpak ako, yung 350,000 na tax exemption, diba, maganda yun, diba? Pwede yun talaga, it can address the inflation kasi mas mataas na po yung, ano, yung take-home pay ng isang ordinaryong Pilipino. Ang problema natin doon is that, syempre, ang laki ng mawawala sa gobyerno noon. If you remember, no, under sa si President Bigong sa training law, di ba, na yun, ginawa nila yun, no, at tinasa nila yung tax exemption, pero binawi nila sa ibang taxes sa ano, no, sa mga big companies, no, diba, yung create. So yun yung medyo ano, no, sabi natin, at least no, merong ano, may pampalit, di ba? So may mawawala sa gobyerno, may pampalit kasi nga kailangan ng gobyerno ng pera.
2: Lalo pa at malaki ang utang ng gobyerno ngayon.
1: Oh, so pag mention niya,
3: sa utang ba bawi, proof, no?
1: So sa kanyang pag-mention, wala lang mention, no? Sige, ibigyan natin ng tax exemption, pero ano kapalit nun? Diba, saan natin kukunin yung mawawalang pondo ng gobyerno? Eh, ang dami niya pang gustong pondohan, di ba? Ang dami niya pang gustong gawin, no? Katulad nung last year's na SONA, di ba? Yung aking initial reaction, ang dami pala nating pera. Kasi ang daming pinapamigay ng presidente. So, yun yung ano, no? Yun yung reaction target natin, no? Yun, maganda na sana kung yan ay mapapatubad, no? Because it will really address itong problema sa inflation, no? Pero yun ang tanong natin, eh, meron kaya-kayang ipatupad to given na malaki po, malaki-laki mawawala sa gobyerno.
2: Oo.
3: Prof, sabi niya i-amend ang rice tarification law para sa mga magsasaka. Anong take mo dito, Prof?
1: Yeah, actually, ano, kailangan naman i-amend kasi unang-una, medyo ano siya, medyo hindi siya nagre-respond na sa ngayon, no? Remember, yung rice tarification kasi ginawa yan, no, dahil sa mataas na presyo in 2019, di ba? And yung plano sa ano dyan is yun, no, mag-import tayo na mag-import, no, pero para hindi mamatay, no, yung industry natin, no, yung rice industry natin, eh yung taripa na makukuha doon, ano, gagamitin yun, yung pondo gagamitin para i-improve, no, yung productivity ng ating mga farmers, mga, specifically mga rice farmers. Eh, ang problema is that ang tagal na, 2019, ano yun, 2026, diba, 7 years na, nasaan na yung pondo? Ano na ba yung mga programa na nagawa natin para sa mga rice farmers natin? So siguro, no, may problema, may butas, no, doon sa batas, kaya hindi kaagad na-release yung pondo. Tama nga naman na ano, no, na maganda yung sinabi na i-revise, no, hindi niya sinabing i-repeal, no, kasi para sa akin importante pa rin, no, na ma-improve natin yung productivity ng mga rice farmers natin.
2: Pero ang tanong nga dito, eh, hanggang kailan ito mapapakilabangan ba kaya ng mga magsasaka, dahil alam natin na naghihingalo na sila ngayon at marami na mga marami na mga magsasaka ang nag-convert ng kanilang ano, yes, from agriculture, palayan to ano na.
3: Ang iba ginawa ng residential houses.
2: Binenta na, tawag doon?
3: Lote-lote
2: na.
1: Yeah, actually, yan din yung nagiging yung problema natin ngayon kasi diba, bagsak din yung GDP natin at kung titingnan natin kung saan sector na bumagsak tayo, agricultural yung bumagsak talaga. Do. And lalong-lalo na, no, kung matutuloy itong Pax Silica, 4,000 hectares yung mawawala dyan sa Tarlac. And taniman to, 4,000 hectares yung mawawala dyan. Diba, yan yung medyo mas productive natin ng mga taniman, no, dyan sa ano, no, Central Luzon. So, yun. Very proud pa yung ano, eh, di ba? Parang halos hindi pinag-isipan, eh, no? Tatanggapin ka agad itong Pax Silica. Sabi natin, no? Hindi lang sa maraming mawawala ng trabaho, no, ng mga farmers natin, no? Bababa yung ating production, no? Agricultural production. At the same time, syempre, lalong iinit ang China sa atin, no? Kasi yung Pax Silica naman talaga, nakadesign yan para kontrahin yung China.
3: Prof, ang sabi ng Pangulo, ano, mag-generate ng libu-libong trabaho. Vis-a-vis sa mga kritiko na nagsasabi rin, tama, mainit ang China sa atin at baka maging target tayo. Maliban doon, issue po ng masyado itong, kumbaga, ano, sakim sa tubig, climate problem. Ano pong dapat na sana kinonsidera ng Pilipinas kasi 30 nations ang involved. Yung ibang countries hindi pumayag. Ba't tayo pumayag? Kapalit daw ng trabaho.
1: Yeah, ako yung sa trabaho, hindi pa nga tayo sigurado, eh. Kasi remember, this is an AI hub. Diba? Ano bang
2: puro mga robot yan, machines yan.
1: Ano bang trabaho? Ano, magbabantay ka ng computer?
3: So, yun. Hindi yun habang buhay, Prof. Prof, hindi yun pang matagalan, habang buhay. Trabahong
1: ka. In fact nga, hindi nga tayo siguro, siguro habang kinukonstruct, no, yung hub, yun, trabaho yun, construction yun.
2: Laborers. So.
1: Pero after na makonstruct yun, anong pantrabaho ang kailangan? And of course, no, yung technology kasi yan, so malamang, no, ang mga papasok, ang mga mag, ano yan, ang magtatrabaho yan would be those countries, no, na nagbuo yan. Kasi iba't ibang countries ang nagbuo yan, eh.
3: Ibang so, malamang, din, no. Prof, mag-i-import tayo ng mga trabahante mula sa iba't ibang bansa kasi 30 countries led by US. Baka magtataka na lang tayo.
1: Hindi naman kailangan mag-import kasi ito pang masakit yan. No? Ang gusto ng US is that hindi under the jurisdiction ng Philippine law yung area na yan. This, ano, no? This is a US basis again. No? Parang US base. No? If you remember, during the time na nandito pa yung mga Amerikano ng Clark and ano, no? Yan sa Subic, diba wala tayong jurisdiction, no? Kaya nga ngayon pag pumasok kayo sa Clark and Subic, parang US pa rin siya, eh, no? Kasi parang nasanay na sila doon sa disiplina, 'di ba? Nung so, under sa US so, jurisdiction. So wala tayong jurisdiction diyan. And ito pa, ha? Hindi lang tubig yung problema natin, pati kuryente kasi ang lakas kumain ng kuryente nito kasi puro computers ito.
2: Mm.
1: 'Di ba? And ito pa rin 'yan, no, ngayon nga, nakukulang na tayo ng kuryente.
2: Mm-hmm.
1: So, paano ba ito? Pag na-establish ba yan, yan yung priority ng ating government. So, magbabrown out yung mga lugar natin, sila, hindi sila magbabrown out. No? Notice nyo kasi pag sa brown out, no? Pag nagkulang tayo ng kuryente, yung mga importanteng syudad, sila po yung last matatanggalan ng kuryente. So yung mga countryside po, no, yung mga probinsya, yun po yung unang tinatanggalan ng kuryente. Kaya mas mahaba po yung ano, no, mas mahaba po yung brownout sa probinsya compared po sa mga cities. Pero pag ganito po na may tax relief ka, syempre, mamamapahiya yung gobyerno, no, kung magkukulang ng kuryente. Eh, dungin lang ngayon, inubuhos yung kuryente. So paano naman tayo, di ba? Paano naman yung mga ordinaryong Pilipino din, no, na naghahanap mo ay nagumagamit ng kuryente.
2: Mm. So ibig sabihin ito, Prof, pwedeng isingit dito ng Pangulo yung plano niya na maglagay ng ano, nuclear power energy.
1: And that's exactly yung ano, no, that's exactly yung mini-mention niya. Kasi di ba last part ng tax silica, nung nag-mention siya about, you know, itong mga ano, no, itong mga solar farm, di ba, itong mga wind farm, diba? Dami niyang na-mention, di ba, na ano daw, no, mag-o-open na, sabi ko, ito, preparation na ito sa tax silica, di ba. Yun lang, yung nuclear pa. Ang problema naman sa nuclear, hindi naman siya immediately, no? Hindi siya madali na, like for example, sa mga solar farm, madali mo lang ma-establish yan, no? Kasi yan, ma-establish mo lang yung mga baterya, ma-establish mo lang yung solar panel, okay na, no? Pero yung nuclear, kasi hindi na, ang tagal na ng nuclear natin, no? By the way, decades na po yung nakatayo dyan.
2: Panahon pa ng senior yan, eh.
1: And kahit po hindi natin ginagamit yan, binabayaran po natin yan. Kasi hindi na siya pwedeng sirain, eh, kasi na-establish na siya, no? So, yun, sabihin na natin na, matuloy ang nuclear. Yung tanong natin ngayon, prepared ba tayo sa mga nuclear meltdown? Diba? Medyo maswerte ang Japan, no? Kasi mayaman sila, diba? Yung nangyari doon sa ano, no? Yung sa earthquake nila. Diba? Nagkaroon ng meltdown. Pero okay yung Japan kasi mayaman sila, no? They can evacuate people, no? Pwede nilang tanggalin yung mga tao doon kasi, you know, they can afford, no, to do that. Eh, paano naman sa Pilipinas, no? So, kumusta kaya ang Bataan? Kasi nasa Bataan yan. So, di ba po, populated pa yung Bataan. Eh, if ever na, like, example, magkaroon ng earthquake, magkaroon ng volcanic eruption, no, ng malakas na bagyo, di ba? Or kahit tsunami, yun, safe ba yung mga tao dyan? Eh, kung magkaroon ng meltdown, eh, ilang libong tao ang mamamatay. Diba? Not mentioning pa, no? Yung, ano, yung ilang taon pa na you have to suffer with the, ano, with the radiation.
2: Oo, tama. Eh, kasi yung radiation, hindi basta-basta na wawala yan, eh. Taon din ang pinag-uusapan dyan. Pero, balik doon sa Pax Silica, Prof. Yun na nga, ang sabi ng marami, ay, pagkakataon to, kailangan kumuha tayo ng kursong IT. Dahil magagamit ito. Pero
3: dahil gusto makatrabaho.
2: Oo, para makatrabaho kaagad. Pero ang katotohanan pala, eh, ang makikinabang nito, hindi rin pala mga Pilipino, Prof.
1: Yeah, in fairness naman, of course, may mga Pilipino dyan. No? Pero sabi nga natin, hindi ganun kalaki, no? yung in-expect natin. Ano kung malaki nga ito? Kasi $10 billion to, so ilan to in pesos, di ba? Malaki nga ito, malaking investment to. So, syempre, maraming mga it will create jobs. No? Pero, yung sabi nga natin, ano mga jobs ba yung ano? No? And ito din yung problema natin is that kahit yung mga nag-establish yung taxi kanila, no? Iba-iba po yung datos nila, no? May nagsabing millions, may nagsabing thousands.
2: Hindi nila alam
1: kung ilan ba talagang kailangan ng mga ano dyan, ng mga workers dyan. Di ba? And kung sasabihin nila na, kailangan namin ng maraming IT, it would take 4 years bago ka makapag-create ng supply ng ITs. Di ba? Kasi syempre, iba-ibang kurso lang nakuha. So yun yung ano, nasabi ko na pag-isipan. Anyway, November pa naman yung deadline yan. November pa yung mag-de-decide yung gobyerno kung tatanggapin natin yan. Oo. Pero sa ngayon kasi, no, nanonotice natin, nagpaparamdam na yung China. Kaya nga sabi ko, medyo umiinit na kagad yan sa West Philippines. Si bakit? Kasi na alam ng China na malaking impact yung vaccine ka na yun sa kanila. And of course, di ba, para medyo madirin yan, gagawa ng paraan ng China. China will not take this sitting down. Kaya sabi ko nga, lalong iinit tayo. Lalong, last ngayon, malapit pa sa Taiwan. lalo ngayon nag-init ngayon ang China dyan.
3: Prof, maglalagay, in short, maglalagay sa atin sa panganib, magiging objective target tayo.
1: Yung problema, no? Kasi, di ba, yung vaccine ko na, para sa mga nakikinig, no? Yan po ay yung, AI hub, no? Na i-establish ng different, no? Western countries to, no? And this is to, this is to compete, no? With the Chinese AI industry. Kasi sa ngayon kasi, aminin nila o hindi, number one kasi ngayon yung China sa AI. AI tsaka yung electric vehicle, no? So kaya gusto nila siyempre kung nakokontrol ng China ng AI, di ba? Yung napapanood natin sa mga sci-fi na mga movies, di ba? Na yung computer na yung nagde-decide sa tao, di ba? Yung nakakalaban natin na yung mga computer. So yun, parang ganyan na yung yung labanan. Kung dati nuclear weapons yung labanan, ngayon parang AI na yung labanan, no? And yun, this is a collaboration of many Western countries. And di ba, ito yung this is the first of the many AI hubs na establish nila. So first of the many, pero tayo yung first. So yung tanong, bakit tayo?
3: Bakit parang sample area tayo, Prof? Parang Guinea pig.
2: Dahil kaya yung bilhin ng gobyerno natin?
1: Bakit hindi pwedeng malayo sa China? Bakit malapit sa China? Diba? And of all countries, yun pa talagang may problema sa China. Diba? And of course, hindi naman sa may conspiracy theory. Ito kasi, kung ma-establish yan dito, of course, no, AI yan, no, and the countries na nag-collaborate yan would do everything to protect their AI hub. So, anong ibig sabihin yan? Maglalagay din ba sila dito ng mga missile just to protect the AI hub nila? Diba? So, kung maglalagay ng missile dito, hindi ba threat sa China yun? At kung ito magkakaroon ng gera, parang World War II na naman, no? Hindi naman natin kalaban yung Japan, pero tayo yung binugbog.
2: Tama.
3: Oo, kasi andito yung facilities. Uunahin yung facilities.
2: Prof, idugtong ko. May itong pahayag ng Pangulo na maglo-launch tayo ng rocket at yung pakikipag-usap niya sa telepono kay Hegseth na ipaparating daw ni Trump yung ating pinaglalaban ng West Philippine Sea kay Xi Jinping. Anong tingin niyo rito, Prof? May ugnayan yan dyan sa Paxilican na yan?
3: At saka hindi ba kayo
1: medyo magkakaiba yun. No? Unang-una, yung rocket kasi pwede kasi magamit yan. Although we have been doing that, no? hindi lang tayo nagpadala ng rocket, nagpadala tayo ng satellite, no? Baka ganun yung ibig sabihin kasi. Like, for example na, para saan tayong rocket? Ano lang yan? Bragging rights ba yan? May rocket tayo. Yung una nga, akala ko rocket na like defensive rocket, no? Yung pala space rocket, di ba? So, probable, no, na magpapadala na tayo ng satellite, no, sa kalawakan, no, just to, you know, una-una, pwedeng for technology, for communication, and then yan, para makita natin, like, for example, no, sa kailan magandang magtanim, kasi ikot-ikot yan, no, ay makikita ngayon, no, kung ano yung mga weather patterns, maganda sana yun, no, pero hindi naman na-explain ng Pangulo para sa kanyang rocket. yun yung ano, eh, sabi ko, matagal na tayong nagpapadala niya, no, I would remember pinakauna nating satellite pinadala sa kalawakan si Aguila 1.
2: No? Oh, okay, tama. Oh.
1: 1990s pa 'yon.
2: Oh.
1: Oh, so 'yun.
2: At 'yan din ang ginagamit ngayon ng mga ano, mga local user yung Aguila 1, especially doon sa mga may negosyo sa cable.
1: Oh, and dentro din yung ano kasi diyan is after kasi yung ano, after yung mga ganyan mga events, no? Nag-re-rely na tayo sa other countries, no? Kaya maganda na sarili nating satellite. Pero ewan ko, kung yun ba yung gusto yung mangyari ng presidente, kasi wala namang explanation, sabi lang magpapadala ng rocket now. Yung kasi Jinping, I don't think na, ano, pwede namang i-mention ni Donald Trump yun, but, you know, syempre may political interest din naman ng ano, no, ang China, may political interest ang US. And remember, no, yung final natin na kaso sa tribunal, bakit hindi umaten yung China? Kasi ang paniniwala ng China na-influensyahan lang tayo na exactly yung ano, no, exactly yung picture ng unggoy. 'Di ba nakita niyo yung ano pinalabas ng China na unggoy? So, yun, no? ang iniisip ng China is that inuutusan lang tayo ng western countries, 'di ba? Nakalabanin yung China kasi yung sa tingin kasi ng China is that naturally, no, kung tayo lang hindi ano, no, hindi makikipag-away ang Pilipinas sa China kung tayo lang, 'di ba? Pero kung dinidemonyo daw tayo ng western countries, eh syempre
2: lalabas din ng
1: Pilipinas. Oo. So yun. So kung gano'n na ilalapit ng ano ni Donald Trump kay Xi Jinping etong issue sa West Philippine Sea, so sa tingin niyo mas matutuwa si Xi Jinping na 'di ba na ang ano nga ng China, ang iniisip nga ng China ay yung US mismo yung nag-uutos sa Pilipinas.
2: Oh.
1: And now yung US ngayon ang lalapit para sabihin na, you know, ayusin natin yung West Philippine Sea.
2: Oh.
1: 'Di ba? So yeah, I don't think na there will be a development there, no, given na sabi ko nga, no, ang iniisip talaga ng China, US yung ano, yung reason kung bakit malakas ang loob ng Pilipinas ngayon.
2: Ayun, no.
3: So professor, parang we entertain and we provided ourselves as ano, bahagi ng proxy war ng malalaking countries na wala naman tayong kakayanan.
1: Yeah, exactly. Kaya sabi nga natin, pag-isipan natin ng pact. Yeah, of course, no, investments are investment, kailangan natin, which kailangan natin ngayon kasi bagsak yung ating GDP, ang taas ng ating inflation, kailangan natin yun. Pero sabi nga natin, tingnan natin yung long term, di ba? Yung pangmatagalan. So kung pangmatagalan ba, would this provide more harm or good sa atin? Di ba? Yun dapat yung iniisip natin. Hindi yung pansamantala lang na okay ngayon, okay yan kasi maraming trabaho yan. No? Pero sa katagalan yan, di ba? Isipin na lang natin, no, kung ano magiging reaction din, no, ng mga bansa tulad ng China, no, na malapit sa atin. Ano magiging reaction din, no, ng North Korea? I'm not yet mentioning North Korea.
2: Oh.
1: Di ba? Eh, nag-testing na nga ng ballistic missile tong North Korea, no? And based dun sa mga nabasa natin, yung range, no, eh pwedeng umabot na ng Pilipinas.
2: Nako. Patay tayo niyan. Pag magkamali lang ang hakbang ang Pilipinas, eh kawawa ang mamayang Pilipino. Prof, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa ating programa at sa muli, magandang umaga po.
1: Maraming salamat na target na sa state.
2: Opo. Sige, thank you so much po. Si Professor Ramon Bilino Jr., usaka politikal o economic analyst na mga higala, may kalambigitan na niining naasoy nga hisgutanan sa nahimong sona.
3: Sa na unsa naman hinuunloy? Pura mag trabaho versus insecurity, no? Dili kayo na masabtan sa mga katawang Pilipino, pero ang tanaw ay trabaho ni. Pero dapat maghuna-huna gitag thousand times, no?
2: Oh, kinibang panginabuhian base mahimong kamatayan pagabot sa panahon na
3: disaster ni.
2: Oo. By the way, atong ipagpadayo ng paghahisgot na niining sono sa president, kaboko, kung naminaw mo, amot, interesado pa ba? Doon na ba interes sa mga tao nga naminaw?
3: Siyempre, ni mga mag-uuma na, ano, ni Hiloy na mag-ingong. Siyempre, para sa mag-uuma, para sa mga batanon, no?
2: Aha.
3: Huwag mo kuha tag local.
2: Local
3: reaction, no? Atong local resource. Atong local resource.
2: Kisang kauban na to.
3: Kauban na to karon, no? Sige, yun eh. Kuhaan po ni. Local analyst na to din sa Dakbayan or sa probinsya. Railain kung dili si Mr. Efren Catedrilla, kanhing researcher ni, no? Anadig research. So, naminaw po so na sa Pangulo. Good morning, friend.
0: Ay, mayroon din pa doon.
3: Si Luloy at kauban.
2: Luloy Rosario Sere, friend. Good morning po.
3: Friend.
0: Hi, good morning. Good morning, Nay. Good morning, Robs.
3: Friend.
0: Good morning sa ating mga
3: Bag-uhay lang ang atong

0: ang katawang Pilipino sa nahimong zona ni PBBM?
1: Okay. Upat lang kapunto ang akong tanong sa hirap nag-register sa akong mga una. Isa ako itong Bohol Resuna, no? Murug report sa yes. Akong presidente sa Atibo Katawahan.
0: Yes.
1: Una ka itong yung mga bili sa presidente sa iyong pamilya, no? Ikaduha ka itong bansa systems loss. Grabe ang uploads sa mga
0: grabe ang palakpak, no?
1: Manambong dito sa Suna. Ang ipatulog itong paksita and then ang last na nag-register sa ito ang itong mga spaceship. Actually, nakita rin ako ang skin deep lang, no? Mabaw lang tayo ng mga isyo na bugat sa Pilipinas ang iyong pandog. Kaya may mga nag-react din na since iyong asuna, so first iyong paglingkod, nag-disintegrated ba? Integrated ang iyang mga programa hangtod sa karon, no? So balikan na ito kung mao nga suna nakita na ko nga tanang mabaw, no? Wala na igo ang issue sa katawhan, no? Katong mga bungkat na issue like kagutom, no? Kung kakulang sa trabaho, kapibrihon sa mga Pilipino, og issue sa environment na grabe ang no? Grabe ang epekto na karon labi na sa katong mga gagmay na itong mga katawahan. Og uban pa, no? Mga bugat na isyo sa itong sosyedad sa pagkakaroon. So kung balikan na ito ang isyo sa ekonomiya, no? Labi na katong epekto sa atong mga mag-uuma, mga liberals, wala natandog ang katong paano na ito mapangunlad, no? Mapangunlad ang kapubriyon, no? Kung makatibawas ang itong katawan sa itong mga kapubriyon sa pagkakaroon. Wala ito natandog, no? Halimbawa, kanang tinuod na reforma sa kayutaan, no? Sa agraryo. Wala man ako na, no? Kung sa pagkakaroon, burat na uban lang tungkat, pero yung tanaw na ito, balikan na ito din sa ubos, tinudanay nga pagtanaw. Ang lagpad na yuta, namang yapon sa mga landlords, no? wala nga na ako, no? Ginagmay lang siguro, napangapod-apod ginagmay, pero wala. Dabalik yapon sa kamot sa mga landlords. O ang mga mag-uuma, mga saok, naalang yapon dito. Naalang yapon din sa ating mga komunidad. So, ang tanong ako, kung hindi nyo tayo nagtatanaw ang mga power struggle pero sa both Duterte and Marcos na ito, no? Dili ko kayo interesado. Mas interesado ko kung unsa ang atong nahimo sa mga pobre na itong mga katawahan, labi na mga mag-uuma liberals, na matuan ba, no? Na napataas ba na ito ang aking bilang panginabuhi? So, dito sa tibok tunay niya, wala na matandod sa kaubang rin.
0: Yes, friend. Wala siya ni site o specifics how to do it. Pananglita, niingon siya nga ang expanded VAT sa kuryente, ang systems loss, kinahanglan amyendahan to para dili direktang maigo ang mga consumers nato. Pero ang pinakadako nga problema nga maingon natong nakaambaba, no? Wala niya mahisguti ang pagdili sa privatization, gani on the deck, no? Ang privatization sa atong Agus Pulangi. Paano na to reconcile, no? While he is saying gusto niyang mapababa ang presyo sa kuryente. Pero ang privatization policy, wala tandugang we say no sa privatization sa atong last year. Ang say tanaw na to, ani friend?
1: Actually, tama na siya, Kaubang Rodito. Ang gamot nung bang nga nung taas atong kuryente, dili na yung service niya, Itong mga heavy industries, no? Mga major industries sa nasod nila, tungod kay para dilihimuan na negosyo sa private sector, hindi ko naman mga basic industries na makahatag o gold players sa atong katawan. So, malagkan ba? Very convenient para sa mga dagkong negosyante na makabunit ang mga basic industries. Kaya, dili na naman kinanglan i-advertise para i-patronize sa consumers.
2: Kaya kinahanglan sa katawahan.
1: Light water, communication, transportation. Dapat pakamot nito na ating pangamahanan. No? Nabi ng power kung balikan natin ang energy generation. Maraming kwanta kayo. Kaya the mercy ka sa mga dagkong negosyante na nagagunit.
0: Ano sa mga oligarchs?
1: While nakasulti sila ng welfare sa public ang tumong nila, pero unang-una, ginansya ang tumong nila. So, katong ngon nga systems loss, kung ano nga siya, tip of an iceberg sila nga siya. Dili nga siya, tangangkan gamay lang ya mura tinala kan ko na tinbo di talakagan pero sa ato dili dili bug ato
0: ibat trabaho man gyud dapat unta sa mga kumpanya nga ang systems loss nya how to do it wala man po siya nag define friend unsa kinsay i-command niya ron no kinsay yang i-command ang distribution sector unsa man ang generation sector dili klaro how to do it. Unya, tama yes, to. Yes. Murag hugaw ra sa kuko. So, luoy, no? Kung mabudol na punta, kayo nalipay ta nga kung tanggalon ang systems loss.
2: Oh.
0: Abi na to, lingkawas na ta. But we are the highest nga, pinakamahal nga kuryente, rate sa kuryente among Asia friend.
1: Well, tama din ang plano. Pero, wala pang ginaingin natin ang gamot hinundan nila ngayon ang status sa ato ang sanay kamahal sa atong energy din sa ating nasod. Tungod kay ginegosyohan sa private kan, mga private sector or private businessman. So, una ano kan man eh no gibunitan man sa atong pangamahanan.
0: Unsay ang ayahin mo on friend
1: di privatize mo ning kan diha gid ang murag root cause aning problema nato. So kung may pero sa tanan ako wala na panahon si kan President Marcos na kan no na isgutan ng kung paano nato ma unta na may kanda may posibleng amen kaming pag manage sa tuwang power generation din sa atong nasib na nanghinay balik sa kano sa kamot sa pangamahanan nato pero tanan ako imposible na no next to impossible na na program so kanang kanang systems loss possibly may effect niya siya pero munang ngayon nga kan no
0: kumbaga friend
1: na batsag lang sa no?
0: Kumbaga friend ang ato lang ang ato lang giibot-ibot anak kung sa ugat pa ang mga secondary roots gagmay roots pero ang pinaka primary roots nga lalom kaayo og dulot sa problema wa matandog.
1: Yes mo kay kanang siguro makabuhi na siguro pipila ka piso sentabo sa atong bayronon pero ang maningkamot man ang mga negosyante na or kaning mga generators na to, energy generators na bawion na nila, no? Kung naangat na sila sa tapong demanda, maningkamot na sila kung asa na po nila na bawion ang kanila, kanang system plus na gitanggal sa ilaha. So, I doubt na may dakong epekto ganyan sa tawag nito pagpaubos sa presyo sa atong na power, no? Na tanaw ko, dili tayo ni Medesudan sa itong nagdagmay ng mga consumers.
0: So,
2: ang nakita na to karon na diri murabag tinuod tong giingon ni Senadora Amy Marcos kay igsoon ni PBBM nga pambubudol kini iyang sona.
0: Sige ra man mga gisulti.
1: Ay, so na tama ba no? Kay actually grabe ang applause, grabe ang palakpakan, oh. No? Pero kung tanawan na to, skin deep lang. Oh. Kung asa tong maingon na murag ma-excite ang katawan ng mga pamingaw, oh. Mautong ilang ikaw, no? Mautong ilang tutukan. Kanyang corruption, no?
2: Mm.
1: So, daghang ang nag-nalita niya, magbibig sa presidente sa iyong pamilya.
2: Oh.
1: Pero kung
0: grabe ang palakpak. Bantay bitaw ha, wala pa.
1: Tinuod mo na maigaan ang mga paano, naasa iyang pamilya o naasa iyang mga allies, no? O dito lang sa iyang mga allies, at kung tanong nga mga paano, involved sa corruption, no? Either outside and within the government, kung tinuod anay yung different people, dapat na isaan din naman, no? Yeah, dapat na walay tanda, walay pudor-pabor. Gusto na ito na review-home din ang itong pangunahan sa corruption.
0: So, dapat di lang ni lip service, friend. Maghulat ang katawahang Pilipino sulod sa duha ka tuig nga kinahanglan na agyoy realistiko nga aksyon. Justice should be served.
1: Siguro, no, mga sigurong bugat na legacy niya nga mapabilin after sa iyang administration na kung tinuloy na iyang resulti, i-eliminate, pero malesen, no? Especially katong mga corrupt government officials, no? Kaya talamak, no? Dili lang actually sa kanilang flood control, no? Daghang mo ang insya na ito, madungog na ito, bisag sa BIR, no? Sa BNR, sa kwanta, no? Sa uban na kwan, no? Na mga
0: Bureau of Customs.
1: May mga humingon, no? Na mga corruption na nagkita po. So, kana, ang iso ka dapat tutukan po niya sa remaining 2 years niya sa iyang administration.
3: Sir, friend, salamat yung kayo sa oras yung gihatag ni mo ni atong programa.
0: Yes, sir.
2: Salamat yung kayo sa oras yung gihatag ni mo ni atong programa, no? Nindot o pa-laumon po na ito kaubang yes. Ruby Barca.
0: Daghan pag daghan pwede, pa, no?
2: Especially kining mga suntok sa buwan ng mga
0: pramasi. Daghan na ba kayo nagtuo? Kana bang false hope?
2: Oo.
0: Kaluoy kayong Pilipina, parang hindi tayo natututo ba? No? Sa gitag saad sa aral.
2: Okay. Tapos sa kung atong nga tanawon, ang kamatuuran di ha, gani ang mga power distributor, nag-increase naman gani o gilang sigil ka o bang rubi,
0: gani.
2: No?
0: Unya, human sa kuan, sa SONA, na inakaambang ang pagtaas na po sa precious gasolina.
2: Kagahapon. Pero
0: kagahapon ba? Kagahapon na effect. So,
2: big time
0: gito
2: sa kagahapon.
0: Lukuhan.
2: Suntok sa buwan tanan. Sir Referent, salamat kayo sa oras na gihatag din mo niya itong programa.
0: Yes, salamat friend o ginaot dili ka magbakuli sa mga musunod pa natong diskurso sa kahanginan.
2: Salamat sir, good morning. Oh.
0: Yes.
2: Si
0: Efren Katedrilla.
2: Aha. Usa sa mga atuang ilado diri sa probinsya sa Cotabato nga
0: Sigigbasa, Sigigpaminaw.
2: Researcher, no? By the way, kaubang Ruby, dunay technical problem no ang atuang 102.3. Ganyan pa gasig na
0: ito. Morbi na ito, madunggan tayo.
2: Pero naka-live gapon kita sa atuang mga sister station sa Panggil Bay, 87.7 Joy FM, Panggil Bay og sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, no? Og sa atong Facebook Live.
0: Oh, yes.
2: Oo. Wala kita igong oras, sa atong tulumanong nga tinig ng bayan, musulod na atong alas 7 balita, mga higala.
0: Kini ang inyong tinig 40, Ruby Padilla Season.
2: Sa ngalan ng tinig, tinig 2, ka Romy Ilosfa, ako si tinig 4, Loy Rosario, may nga buntag ka natong tanan.
4: Ay, unsaan man ni uy?
5: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
4: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
5: Ah, mo ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayong nga dental clinic, Pads?
5: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
4: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
8: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.

0: ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Itama po niyo mga orasan. Ang oras, ganap na ang alas 7:11 na.
0: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki. Yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
1: Sa muli sa magandang umaga, tinig 4, Loy Rosario maghatid po ng mga paunahing balita ngayong umaga ng Wednesday, 29 sa buwan po ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, isang barangay kagawad sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga na aresto sa kinasang operasyon sa Kabakan, Cotabato. Sa pangatulak ang naaresto din sa Kidapawan City. Samantala,

0: Samantala, isang motorcycle rider sugatan matapos na ito'y barilin sa Pigkawayan, Cotabato. Suspect agad namang naaresto ng mga otoridad. At balita mula naman sa Osamis City, naaresto ng mga otoridad ang mga sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Dagdag na mga balita, abangan. 981 TODA members sa Davao Oriental tumanggap ng bigas sa bagong Pilipinas Rice program. At patubig project at barangay clean up inilunsad naman sa barangay Lukatan, Taraguna, Davao Oriental. Mga food manufacturer sa Mati sinanay sa halal food standard. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba?
3: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
3: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tangduha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
5: Wala na musugmat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
6: Mawadaan ko o kusog, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilonga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
5: Maong ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.

0: Ganap lang alas 7:16 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Balita mula sa Bigkawayan na Cotabato, na aresto ng mga otoridad ang sospek sa naganap na pamamaril sa bahagi naman ng Zone 2 Barangay Upper Bagger, Bigkawayan, Cotabato kahapon ng madaling araw. Ang biktima nga nakilala nga si alias Nunoy nagmamaneho noon ng alias Ryan, 25 years old na residente ng Barangay Central Katingaon, Midsayap, Cotabato, ay nagmamaneho ng kanyang motorsiklo nang ito'y pagbabarilin ng isang nagngangalang alias Nunoy habang nasa bahagi ng Zone 2 Barangay Upper Bagger, Pigkawayan, Cotabato. Nagtamo ang biktima ng tama ng bala sa kanyang tiyan. Naitakbo pa nito ang kanyang sarili sa ospital sa Libungan, Cotabato. Sa ikinasang force of operation ng mga otoridad, na aresto naman ang suspek na si alias Nunoy, personal na alitan. Ang nakikitang motibo ng mga otoridad sa naturang krimen. Sa Midsayap o sa Libungan, Cotabato, naaresto naman ang isa pang lalaking sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa bahagi ng Puroca, Santan, Barangay Barungis, Libungan, Cotabato. Ang suspect na nakilalang si alias Perper, 41 years old, isang chainsaw operator na taga Midsayap, Cotabato, ay nabilhan ng ilang gramo ng shabu. Dalan dito, naharap ito ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 at nahaharap din na sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 matapos nakuhanan ng baril na isang 45 caliber pistol. Inihanda na ng Libungan PNP ang kasong isasampa laban sa kanya. Sa Kinapawala City, na aresto naman ng mga otoridad ang isang high-value target individual kung saan aabot sa mahigit 346,000 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska sa isang alias sa Ayan, 50 years old, delivery truck driver na residente ng Purok Apol, Barangay Singaw, Kinapawan City. Ikinasan ng City PNP at Philippine Drug Enforcement Agency ang operasyon matapos nagpositibo ito ng mabilhan ng ilegal na droga. Sa Kabakan na Cotabato, na aresto naman ng isang barangay kagawad na sangkot din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Sa ikinasang search warrant operation, hindi lamang ilegal na droga ang nakuha sa kanya, pati baril na 38 caliber revolver. Kaya't ang barangay kagawad na si alias Tong, residente ng Puro 4, Sityo Lumayong, Kayaga, Kabakan, Cotabato, ay naharap na ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 at 10591. Naharap din ito ngayon sa kasong administratibo at posibleng matanggal sa kanyang pagka-barangay kagawad. Sa ngayon ay nakapit na sa detention facility ng Kabakan PNP ang naturang suspect. Balita mula naman sa Esperanza Sultan Kudarat, sugatan ng isang senior citizen na 72 anyos matapos naman itong pagbabarilin habang nasa Puroca, Mangga, Barangay Numo, Esperanza Sultan Kudarat kahapon ng hapon. Ang biktima nga si Junito Canario, 72 years old, na kung saan ay ginagamot ngayon sa ospital matapos itong barilin ng kanyang nakalaban na si Hansela Arbanya, na kapitbahay din ng naturang biktima. Napatid na ang biktima ay bigla lamang nilapitan ng sospek at walang sabi-sabing itong pinaputukan ng baril. Matapos ang naturang insidente, agad ding tumakas ang sospek, subalit sa ikinasang force of operation, naaresto ito ng mga tauhan ng Esperanza PNP. Ngayon ay naharap ito sa kasong paglabag sa prostrated murder. O kasong prostrated murder, ang isasampa naman laban sa kanya. Balita mula naman sa Osamis City, na aresto ng mga otoridad ang isang drug pusher. Detalye ng balita mula naman kay kasamang Renz Sumalinog.
1: Suspek sa pagbaligya sa illegal ng droga sa Osamis City na dakpan. Wa na makaepsod sa kapulisan ang usa ka suspek na gituhaw na lambigi sa pagbaligya sa illegal nga droga ato sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Ozamiz City. Ato sa operasyon, na-recover gikan sa suspek ang 500 pesos nga gigamit isip bypass money. Matupag gigamit sa operatiba nga doon ay kiniminarkahan nga kwarta. Gawas dini, nakuha usab ang 5 kalaing putos na gituwa nga doon ay sulod nga shebo nga mo ay dugang ebidensya batok sa suspek. Sumalapas ka pulisan ang body search o inventory sa mga nakumpiskar nga mga ebidensya gihimo ubos sa husto nga pamaagi o gisaksihan sa mga miyembro sa local media o sa barangay kapitana subay sa mga gikinahang usab nga nakalating sa balaod. Sa pagkakaroon, anaana sa kustodiya sa kapulisan ang suspega samtang gihikay na ang formal nga pagpasaka o kaso bato kaniya tungod sa giingong paglapas sa Republic Act 9165.

0: General Santos City, alas 2:11 ng madaling araw kahapon. Kinilala ang naturang suspect na si alias Teng, na batid na may kasama pang dalawang mga suspect ang naturang napatay na lalaki na nagnakaw ng panabong na manok sa bahagi ng Purok 1, Barangay Ligaya. Agad na rumispundi ang mga tauhan ng Police Station 3 matapos tinanggap ang ulat kaugnay ng naturang insidente. Sa pagrespundi ng mga pulis, nagsipagpulasan ng takbo ang tatlong mga suspect. Ang dalaway nakatakas sakay ng motorsiklo at naiwan naman ang isa. Subalit nang ito ay pupusasan na sana ng mga pulis biglang ng agaw ng baril dahilan upang nagkaroon ng palitan ng putok na nagresulta sa kamatayan ng isa sa mga suspect. Sa ngayon ay patuloy pang pinaghanap ang dalawa pang mga nakatakas na mga magnanakaw.
1: Dali na huwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sakit mga tayo sa kilid. O, dugay na yun. Magsakit na yun siya ka ng murag ikuti. Sakit ka ayo. Nag-ingon ako mama nga mamina daw ko sa Yaki. Mauna, nagpalit ni Og Tambal Yaki Herbal Capsule. Buto, murag mga tulok adlaw na ulian. Okay na. Wala na siya wala na to nagbali.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
3: Gikan akong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. So kat pagpanganak nako anak ko, unsa man ning tawhana ni oy?
1: Unya, unsa imong gibuhat?
3: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Buhi gyud manguhit naman mo.
4: Pero pag take og ganado,
3: na, pintapad naman po. Abing, pahamang naman, mami.
1: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
5: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
1: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
6: Dugay na ko ng katol-katol na ko ba? Mga napulo na katuig. Anong gagmay ko nga ko at katol kayo? Kaya, naganda kong kitambal. Di mamulian. Kadungog kong Yaki, di nga na kong palit. Tambalan ako. I-aplasan ako mga kalim. Nag-arang-arang din na kayo katol. No? Pero wala na, no, yan na.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Ganap ng alas 7:26 ng oras sa mga balita o dagdaga na mga balita. Balita mula naman sa Osamis City. Nag-alaan ang lokal na pamahalaan ng Osamis City para sa pagpapatayo ng school buildings kung saan na 49 million pesos ang inilaan na pondo para sa pagpapatayo ng infrastruktura na gagamitin sa iba't ibang mga paaralan. Sa isang memorandum of agreement na nilagdaan sa pagitan ng Department of Education and Local Government Unit ng Osamis City, isang supplemental memorandum of agreement ang inilaan ni Mayor Sam Norman Go Fuentes. Kasamang lumagda sa naturang kasunduan si Deped Undersecretary Peter Erving Corvira para sa pagtatayo ng mga school buildings sa Tech Zone DepEd Central Office at nakapaloob din sa naturang supplemental MOA ang pagtatayo ng dagdag na school buildings sa Sangay Elementary School. At ganoon din ang pagtatayo ng dagdag na classroom sa San Antonio Elementary School. At ang Kapukaw Elementary School. Ang pondo ay mula sa lokal na pamahalaan ng Osamis City at mula rin sa Department of Education o DepEd. Ang naturang mga school building sa inasang makakatulong ng

0: laki sa pag-aaral ng mga misa-miss noon. Samantala, balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Jams Palmahil.
1: Nagsakawa ang People's Administration ng Makati City katuwang ang Department of Science and Technology ng seminar para sa mga lokal na food manufacturers tungkol sa halal concepts for food manufacturers and halal assurance system. Pinangunahan ang pagsasanay ni Ferniza Macarimbang at Christine Esther Flor Katoera ng DOST sa pakikipagtulungan ng Slaughterhouse Management Division ng City Economic Enterprise Department. Layunin ang programa na mapalawak ang kaalaman ng mga kalahok sa halal standards, food safety at quality assurance upang makagawa ng mas ligtas, dekalidad at mas inklusibong mga produktong pagkain sa Makati City. Samantala, ipinagpatuloy ng lokal ng pamahalaan ng Tarragona ang paghahatid ng serbisyo sa mga barangay sa pamamagitan ng Barangay Road Clearing Operation o Barko, Barangay Kalinisan Day o Barkada at Patubig sa Barangay Project sa Barangay Lucatan. Personal na nakiisa sa aktibidad si Mayor Kakabulaong kasama ang ilang opisyal sa barangay ng Lucatan. Bukod sa road clearing at cleanup drive, ipinamahagi rin ang mga kagamitan para sa patubig sa barangay project at pinansyal na suporta upang mapabuti ang supply ng tubig sa dalawang purok at mga karatig na lugar. Dagdag pa sa mga balita, tumanggap ng tiisang sako ng bigas ang 981 miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association o TODA sa Davao Oriental sa ilalim ng bagong Pilipinas Rice Program na isinagawa sa Capitol Gym kahapon. Ayon sa provincial government, layunin ang programa na makatulong sa sektor ng transportasyon sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Nais katuparan ang rice distribution sa pangunguna ni Governor Nelson Denghirang, katuwang ang LDSF Halgo at ang bagong Pilipinas Rice Program ng pamahalaang nasyonal. Dumalo rin sa programa si Vice Governor Glenda Rabat Gaita, kinatawan ni Congressman Chino Miguel D. Almario at kinatawan ni Makati City Mayor Joel Mayo Almario. Nagtapos ang aktibidad sa ceremonial turnover bilang simbolo ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga tricycle drivers ng lalawigan. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil nagbabalita.
0: Samantala, balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato. Puspusan ngayon ang paghahanda ng pamalaang panlalawigan para sa gaganaping Batang Pinoy 2026 National Championships sa darating na Desembre 12 hanggang 18 sa Bacolod City. Sa ginanap na pagpupulong, pinangunahan ng Public Affairs Assistance Tourism and Sports Development Division kasama ang Provincial Advisory Council for Sports, Kerwin Pacifico at kinatawan mula sa Department of Education Cotabato School Division, tinalakay ang mga paghahandang alokasyong ilalaan pagsasagawa ng qualifying games na siyang magiging basihan ng pagpili ng atletang ipapadala at magiging representante sa probinsya ng Cotabato sa naturang kompetisyon. Buo naman ang suporta ang ipinarating ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza na anya isang inspirasyon ng Kapitolyo para mas lalo pang mabuo-buhayin ang programang pampalakasan bilang tugon sa pangarap nais matupad para sa mga kabataan. Sa mga balitang pambansa,

Maringat tinutulan ni Senadora Reyes Hontiveros ang panukalang paggamit ng nuclear energy bilang pangmatagalang solusyon sa mataas na presyo ng kuryente at kakulangan ng supply ng enerhiya sa bansa. Ginawa ni Hontiveros ang pahayag kasunod naman ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address. Pag-aralan ng Kongreso ang nuclear energy bilang bahagi ng plano ng pamahalaan, palakasin ang sektor ng enerhiya. Ayon kay Hontiveros, hindi siya sang-ayon dito dahil wala o manong sariling pinagkukunan ng raw materials ang bansa na kailangan sa paglikha ng nuclear energy. Sinabi nito na lahat ng radioactive materials ay kinakailangan ang katin mula sa ibang bansa at hanggang sa ngayon ay wala pa umanong tiyak na sistema ang Pilipinas para sa ligtas na pagtatapon ng radioactive wastes. Sa halipa, iginit nito na dapat pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang pagpapaunlad ng renewable energy sources kagaya ng solar, hangin at iba pa. Binigyang diin nito na marami pang renewable energy sources sa Pilipinas ang hindi pa lubos na papaunlad at mas ligtas umano ang mga ito kumpara sa nuclear energy.

sa kanyang panig at tinawag ni Vice President Sara Duterte na waste of time o pag-aksaya lamang ng oras ng mga Pilipino. Ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. inihayag ni Duterte sa isang panayam habang ito'y nasa The Hague, the Netherlands. Binanggit din niya na ang hindi natupad na pangako ng administrasyon tulad ng pagbababa ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Kinistun din ito ang mga naging pahayag na may makukulong bago ang Pasko, particular na mga miyembro ng Kamara na hindi naman daw nangyari. Inihayag nito na may mga personal silang kasunduan ni Marcos bago tumakbo bilang magkatandem at hindi rin naman ito tinupad ng Pangulo. Ito ang ikatlong sunod-sunod na taon na hindi dumalo ang at hindi pinanood ni Duterte ang sona ni PBBM. Sa pinakahuling balitang pambansa,

0: Tiniyak lang Philippine National Police ang kanilang pagpapaigting ng pagbibigay ng seguridad sa mga paaralan. Kasunod dito ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang SONA kung saan nangako ito ng dagdag na pagbibigay ng seguridad sa mga paaralan sa bansa. Ayon kay Public Information Office ayon kay PNP Public Information Officer Police Colonel Alin Ray Co., nagpapasalamat sila dahil sa pagkilala ng Pangulo sa ginawa nilang pagbabantay sa mga paaralan para maprotektahan ang mga mag-aaral. Mas lalo anya nilang paigtingin ang pagbabantay para mas maging ligtas ang mga estudyante. Magugulita na sa kanyang SONA, sinabi ng Pangulo, may mahigpit na ugnayan ang PNP at Department of Education para mapaigting ang pagbabantay sa mga paaralan at maiwasan ang anumang kriminalidad kagaya ng nangyari sa Leyte kung saan naganap ang mass shooting ng dalawang mga estudyante. Alas 7.36 ng oras sa balita naman sa Ibayong Dagat. Patuloy ngayon ang ginagawang rescue operation ng mga otoridad kasunod ng nangyaring 7.1 magnitude na lindol na yumanig sa Kumamoto Prefecture sa Japan. Sa naturang pagyanig, agad namang naglabas ng tsunami warning ang mga otoridad na may inaasahang taas ng alon na abot sa ilang metro. Pinayuhan din ng mga residente sa baybayin dagat lumikas at mag-ingat habang patuloy na minimonitor ng Japan Meteorological Agency ang sitwasyon. Ang Kumamoto ay matatagpuan sa rehiyon ng Kyushu na kilala naging earthquake prone area dahil sa aktibong fault line at kalapit na Pacific Ring of Fire. Noong 2016, nakaranas din ang lugar ng seri ng malalakas na mga lindol na nagdulot ng matinding pagkasira sa mga infrastruktura. Sa kasalukuyan, nagsasagawa ng inspeksyon ng mga lokal na mga otoridad sa mga gusali, kalsada, infrastruktura para tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Iniulat din ang mga nagaganap na aftershock. Sa ngayon ay naitala ang mahigit 50 mga individual ang nasugatan. Sa balita ng pang-ekonomiya. Matapos ang pagtaas ng presyo ng produkto ng petrolyo, kahapon na araw ng Martes dahil naman sa paggalaw nito sa pandaigdigang merkado. Inaasa naman ang pagtaas ng pamasahe sa mga eroplano para sa buwan ng Agosto. Ayon sa Civil Aeronautics Board, ang fuel surcharge ay itataas sa level 13 mula August 1 hanggang 15. Ito'y kasunod na patuloy na nagaganap na tensyon sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Mula nitong Hulyo 16 hanggang 31 ng taong kasalukuyan, nasa level 8 ang fuel surcharge. Sa ilalim ng level 13, ang mga pasahero ay magbabayad ng 423 pesos hanggang 1,237 na fuel surcharges para sa domestic flight mula sa 1,396.74 hanggang 10,385.42 naman ang para sa international flight. Ang fuel surcharge ay optional fee bukod pa sa base fare kung saan maaaring ipasa ng airline company sa mga pasahero para makabawi sa pagkalugi dahil sa taas ng jet fuel. Sa balita sa larangan naman ng sports, muling nakasungkit ng panibago na namang karangalan ng Filipina tennis star na si Alex Ayala matapos niyang talunin ng dating world number 4 na si Sheng Qinwen ng China sa score na 4-6, 6-4, 6-1 sa round of 32 ng Mubadala DC Open. Nakuha ni Sheng ang unang set matapos makabawi mula sa maagang set ni Alex. Ngunit hindi nagpatalo ang Filipina netter at nakabalik sa ikalawang set sa pamamagitan ng huling tatlong games upang maitablang laban. Sa deciding set tuluyang, nangibabaw si Alex matapos ang 4-0 na kalabangan at hindi na pinayagang makabalik pa ang kanyang kalaban hanggang sa tuluyan niyang masilihuan ang panalo. Ayon kay Alex, pinayuhan siya ng kanyang coach manatiling kalmado at matyaga lamang. Payong anya naging susi para siya'y magtagumpay sa naturang laban. Sa susunod na kalaban nito ay makakaharap naman ang Canadian tennis player na si Leila Fernandez na mayroon ding dugong Filipino. At sumanyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Wednesday, 29 sa buwan ng Hulyo 2026 sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangalbe, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si James Palmahil at Renz Sumalinog. Ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang Radyo Mo, Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM.
4: Buntag na Joy!
5: Buntag na Joy!

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
2: Ako ang mga ka ng yung buhok pa wala. Napahak na ni wala sa buwan, buhok. Kanang kinalutang, ganyan niya, napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki. Nanupo dito. Salamat dito sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dysmenorrhea ni Connie Cervantes, taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
3: Kinaudid ko ya, kay isauna ko ya sa kuan mang kuya ng dugun ko tapos gamay lang. Adungog mo kuan ng Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibu man din siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong regla tapos dili na magsakit ang akong pusunpiya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nasulayan ninyo.
5: Ate!

0: napunta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok-a-tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Dito sa Joy

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.